0: DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Puro Delos Pueblo.
5: Oras mga kakibay, balas 8:05 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum.

0: bigit na mong takipay. Ay, hi na ikagay mo, hi may grabador, kaya ng adlaw, may na mga, sugod na ito kahalipot at ito. Kauna kong halaban ito nga, Pilipinas kong mahal. Wari ko liwat masipra, ya. Marang ka mong kunanod mo, chingon itong sipra, kakipay, mga kakipay. So, parang ka nga ni sipra, imo mo naging pra-practice. Oo, pag siguro bang eksakto ito na, and then pitch, sigura, eksakto ito na yung mga preparasyon ba? Kaya bangin, sobrang kanataas from female version ngayon mga kakipay. Dapat taadi kita ito naton, baga medyo komportable nga voice range mga kakipay. But anyway, kadiyo na anay naton ni kakipay, Jaime Gravador, para ito mga Independence Day related activities yan ang adlaw standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jaime, K5 Mo.
2: K5 Edward, good morning. Ano, ari kita yala live ito no sa nga mall nga diha Abukay, the Tacloban City. Di nalisunod lagi apo na ito para nga mga aktibidades yan ang ika 128 Independence Day celebration. Pero unahon naton ito nato report kanina banda alas 7 hiton aga. Baga naga 20 minutes la ito na program maging buhat nga diha City Hall grounds mismo na kadto si Mayor Alfred Romualdez opo dito ni anak kay Vice Mayor Raymond Romualdez sa mga uniform personnel nga tanan nga opisina at the same time itong mga department heads nga parang empleyado dito sa Tacloban City Hall naga dumara ito na raising of the flag para ito ang pagtigaman, ito ang Independence Day, or ito ang pagkatalinggawas natin, ano ito na mga mananakop, which is ang sentro, ito ang mensahe ni Mayor Alfred Romualdez. Iskabahin, ito ang simpaan na malaya nga pag-iwas ito ang mga Pinoy, panarabahuan, nga na, pero nga mga buruhaton, sugad nila ito ang pagbutos. Na-mention ni actually ito na sakto nga pagbutos.
0: Ano ko not eksakto? Ano ko not eksakto nga pagbutos?
2: Itong sakto nga pagpili sa K5 Edward ito na politiko or leader nga ito na vote natin at makapangyarihan or magagamhanan para maglukluk ito no, sa nga ada position. This is in a way ito na nihinaboyan na nga diha ato na national. Though waray mag further ito na no, pero kung sa ining atigaman nga may ada kita freedom nga aton na bubuhaton or katungod pagpili sa aton mga desisyon.
0: Wala so, ganito freedom kung gindatagan ng kwarta. Kaya di na nakapamili. Iti ra karuya, gato na napili. Itong mas daro na kutatag.
2: Oo, exact.
0: Waray freedom.
2: Waray magdugay na ito naging programa sa City Hall Grounds, 20 minutes sa mamanda mag-flag racing, nag-mensahe na Mayor Alfred Romualdez nga photo opportunity na ito na itabo. Nga yan ha, diretso kita liwan nga diha usa nga mall Robinson's North Tacloban City diin dililiwat pagdudumaraon ito na job fair dire ini mega job fair no pero ang ngaran niya na handole is trabaho agad. Kay itira talinguha is duro damo yan na ito era record nga hard on the spot which is 4,000 plus ano nga mga available nga mga trabaho ito naguhulat nga tanan ini local kay K5 Edward waray ni Ryan na overseas nga mga opportunities while itong gobyerno liwat nga hiring is an armed forces of the Philippines which is nagpapadayon yan na ito nila recruitment.
0: Oh, nakinanglan yung kadugangan ng mga sundalo kita yan na, itong armed forces of the Philippines.
2: Yes, oo, ka K5 Edward, tagpagkakabaro, harani 2,000, ini nationwide, ito na recruitment nga iragi na bubuhat. Amo nga nagbuligay na itong job fair nga diha Robinson yan na. So, waray pa magtitikang, about to start pala para itong Gutay nga official nga pag-abri itong job fair. A second floor itong programa yan ha, pero first floor, itong pila liwat itong mga mag-a-apply na any certain job. Yan na, sarado pa itong mall, pero ginaalaw na ang mga aplikante nga pumila kay halaban actually kay K5 Edward itong pila. Tikang itong activity area, itong ground floor, dekadi na itong entrance and exit area. Ito na mall ngantikad to pa ini hagawas sa K5 Edward amo iton nga bisan pa man na nagdadaramo ginpalinya na la nga may da mga registration desk diin dito pwede magtikang itong proseso so
0: ano at mga available nga mga trabaho nga Mang ilad na mamati ha aton niya nang yan na pala pa kay Babaro nga may dangay anhi nga job fair dinha ha Robinson's North. Ano't mga ino mga employer ita ada? Ano nga klase mga trabaho ito available and ano kadamo ini nga inin iha-hire nirang mga bag-o nga mga magtatrabaho para inin at mga nanmamati yan na maaram hira mang inir may dahi gayon nga makakada ha Robinson's North.
2: Yes, thank you, Feb Edward. Ano, inin maabot 203 nga mga private companies nga mga pang-empleyo ito na nag-offer yan na hito na sobra 4,000 nga mga available or vacancies ito na panarabahuan ito na may ada yan na gino-offer. Nga tanan ini na kasagaran private so ganun na ito na mention kanina Philippine Army la ito ang gobyerno nga pwede mag-apply yan which is recruitment nera. At the same time ini na 200 plus nga ato na mention nga na yakan kanina nga private companies sa 80 sobra kay 5 Edward hini nga mga panarabahuan ito nag-request and hired on the spot nga proseso. Kaya signon kumbaga kwalipikado ka god may ada ning proseso nga pag-aagian nga pwede ka dayon nagiktara nga hired dayon by Monday matik ang dayon ito nimo pagtrabaho. So amo yana kay 5 Edward amo iton nga this is for the record ano hanya tanan nga mga job fair ton dole nga ano na 30 plus la or 20 plus la ito na kumpanya nga nag-request and hired on the spot pero yan na record breaker ini kay 80 sobra ito mga kumpanya nga nag-request or nag-open nga pwede hira mag-hire on the spot within today kay K5 Edward. Okay.
0: Ilakip na lang nida nga may na hiring itong K5.
2: Yes, so
0: okay. Oh, reporter, i-process na lang adaan dida. K5 Jaime. Bang yes, may da interesado. Kay gin-announce ko na.
2: Oo, pati, pwede kita mag-request siguro.
0: Pati ito man naka-yelo, bangin karuyag bumalhin.
2: Balita, oo, kaki Pepe Edward, kinira-request na nalagi ako na dole.
0: Request na dole?
2: Ha? In desk, oo. Para bangin K-5. Na dumakok. So, amay ito, kaki Pepe Edward, nga as of this time, may adagi hapon mga ang programa ito, dole, ka, which is yan na, gisi-celebrar gihapon ito na kanang parahan kabataan para diri ma-recruit or may mag-aalagya mga second parents kunwari mag-ati man nga kag-anak which is may danira nakita nga mga beneficiaries di nga karigara nga amuliwat niya na itong magkakaabot kama itong formal opening itong job fair pananagan nira itong mga school supplies pero nga mga pagkaon or bugas grocery items ngan pera ang mga gamit tabalay. So alin susunod ini ay manggo dito na celebration ito on Child Labor Prevention and Elimination Caravan. Ilarom gyapon ito na dole nga kay Kevin Ward.
0: Okay. Wala pa ba interview dida nga taga Department of Labor and Employment?
2: Actually, adi nagad hi Regional Director Dax Villaruel pero nag-request niya after program nila ko no kay madalwat niya mga executive officers nga kay istorya yan na. Sano magtikang ito na programa.
0: May da ka ba ma-interview din nga baga te pag-a-apply? Ano tira baga qualification? Ano tira karuyag nga trabaho nga baga sudlan?
2: For the applicants, siguro ka kay Five Edward, kaya kita second floor itong event. Applicants at the first floor. Tapos sarado pa itong mga aragian na kadila kita may kuan nga, dumiritso.
0: Di ba dapat alas 7 ang kuan? Alas 7 ang registration. Di ba dapat unta nagtikang ng registration?
2: Yes, kay Feb Edward, alas 7 dapat ang registration. Though, ang registration is ongoing. Nagtikang alas 7. Pero napagpasulod up until this time. Maka-register ka nga ni, find a place laan ay pwede ka makalingkod or makagaandam yung kalugaringon. Kaya di rin paliwat ma nagtitikang ito na proseso kay K5 Edward. Try na ito na no, pagdaob nga tuwaonhan. Kay nga dito na second floor, tika nga dihan may da overpass or footbridge. Dito kasagaran nga agi ito mga applicants. Na adi ito iba sa second floor, nagpipinan na permahon or nagpipinan ayos itong era mga dokumento sa lumagtikang ito na official nga proseso. So damo ito na mga kwan na nga dihan, no, mga tawo nga nakatalaan mag apply. Mahindara ito mga dokumento nga na nakatalaan mag pasa ito na mga dokumento nga ira na kiprepara. Adi nga ito mga available nga kuan nga
0: trabaho.
2: Trabaho.
0: Sige daw. Para mabarot at mga namamati, kung mga available nga trabaho dira nga pwede nira pag-applyan kay itong unemployment rate sa Eastern Visayas ada 5.5%. So ba ini hiton statistics sa Philippine Statistics Authority as of April 2026. Okay? 5.5%. Hataas ining aton unemployment rate din sa Eastern Visayas kumpara mo't national average nga 4.7%. Okay? So usakit ha Eastern Visayas hiton unom nga mga rehiyon nga itong unemployment rate in nalapos hiton national average. Kung it unemployment rate national, abugos nga Pilipinas, 4.7%. Di na Eastern Visayas, 5.5%. Itong aton unemployment rate. So, masataas kita kontra national average. Okay?
2: Yan. So, amin, ni Kakifeb Edward, ano, adi kasagaran at kinikita is adi ka ng mga BPO companies, may ada ka ng mga motors sa motorcycle trading, dito mga Global Jet Express, also online tutorial. May Philippine Air Force nga ni ngayon.
0: Oh, ngayon, badong. No? May Philippine Air Force ngayon.
2: Oo, officer candidate course.
0: Oh, officer candidate course.
2: In,
0: okay.
2: 400 nga mga applicants. Tapos candidate soldiers course. Amo na ini and may name exam nga pag-take anay. 2,500. It iragin na acceptar nga mga aplikante. Nga the rest ano is adun mga marketing nga diha may Save More Tacloban and mga malls nga di gihapon ito na pero nga mga private companies and virtual staffing solutions and food corporations damo gihapon nga di nga pero pa nga mga private bisan nga ni Agri Corporation pero mga private companies gihapon ini ka K5 Edward may dagihapon Davao based nga manpower nga mga merchandisers, brand specialist, category in charge, nga wardrobe in charge. Ngan pero nga mga hotel ka K5 Edward nga nanginginhanglan. And Save View ang aton ka K5 Edward.
0: Save View Hotel. Oo, mag-aabrin at Save View Hotel.
2: Yes, may
0: ada. Ang dati ini nga ang Save View Hotel, ang dati ini nga Glen Marketing tugbang itong RTR Plaza, Justice Romualdez.
2: Oo.
0: Save View Hotel.
2: Amo taton yung bibiling kon na may adara nga di. Kahit ibaliwat nga hotel, may ada nga di. May ada
0: like?
2: Front office, food and beverage, bartender, barista nga housekeeping, housekeeping nga mga staff. Ito on era again na bibiling. So kagihapon ito on mga processing solutions nga mga kumpanya. At the same time, ito on Doro Dilain naman is mga fast food chains gihapon na nangangarawat sila kay Five Edward. So Doro Dilain, ito na mga position nga siguro amoy nin sinis nga na-incorporate and 4,000 pa plus nga mga vacant positions or job opportunities nga available yan ang adlaw nga at least 80 plus nga mga kumpanya ito na abre para ito hard on the spot process.
0: Okay, may na kami interview dida? Bang may interview ka? Before we wind up our report?
2: Siguro nga di kita kanda ma'am, ano, ma'am, pwede mag-ask? Taga diin ka po?
3: Buwan po. Taga nila po Tacloban.
2: Ah, taga Tacloban ka. So nag-a-apply ka gihapon nga na? Oh, ano ni mo mga prospect nga trabaho nga imo apply yan?
3: Mga urong po mga sugod hotel.
2: Hotel? Hotel. Oh, at ano? Na, nag-humangkahin kurso nga sugod ito?
3: Mga tourism.
2: Tourism.
0: Graduate.
2: Nag-graduate. Oh.
3: Asian.
2: First time mo yan, ang adjabanting? Ano, gini-nervous ka?
3: Kuan, medyo.
2: Pero ano, ready ka yan na dokumento, timpelo ka rin.
3: Oo, baga,
2: kuan. First time mo mamiling yung trabaho?
3: Opo.
2: So fresh graduate ka?
0: Pakihan hindi ko ka rin niya mag-reporter.
2: Reporter, gusto mo maging reporter? Ano nang meron?
3: Rhea May.
2: Kero.
0: Rhea May Kero. Karayag niya mag-trabaho hotel.
2: Oh, upupul mo yung kambal. Hello.
0: May kambal nga yan niya.
2: Ano liwatan yung course na ginatuan? Ginuman.
3: Bachelor of Science.
2: Criminology ka diwa.
0: Ano, so, criminologist na yan?
2: Ano ni mo mga prospect nga trabaho ang applyan? Oy, may dayan na recruitment, armed forces ka yes,
4: nito. Kaya ko sir in sponsor
2: ano?
4: Philippine
2: Army?
4: Yes, sir.
2: Oo.
4: Tapos
0: sa kuan ni Matrain
4: pag service crew.
2: Oo.
0: Service crew.
2: Cashier. Cashier gyapon. Amaton tulong nga imo pipilian. Pero wala pa mag-take and board exam ano?
4: Board po, sir.
2: This year ka lang nag-graduate. Yes, ano ni mo nga ron?
4: Rayan Mikero.
2: Rayan Mikero. Kambal mo hi.
0: Rayan May.
2: Thank you. Ayan, magkambala na tayo interview ngayon kay K5 Edward. Ano
0: iba?
2: Sa graduate in tourism? Ano sa is criminology? DDIA Asian Development Foundation. So, kung anon baga in line or baga related itera mga practice in amot era baga prospect na pag-applyan niya na nga lang.
0: Okay. Sige, mahulat kita at mga development din na iba, mga iba pa, kaki-five ba, Jaime, kaya di natin linya itong kagayan di oro para itong linog update yes, kami na now.
2: Alright, si K5 Edward, si Candida Gawas, kapon na natin ng K5 Browning Tambahan, ako naman ng K5 Edward Cavador, parang kapil niya balita, servisyo publiko ng Kaliawan, sulad ng Dakloban, na nabugusta sa narangan ng Bisayas, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oras mga kakay-5 balas 8.23 na kakay-5 Jaime Gravador tikang dito ha Robinson's North. Hindi nga magtitikang na yan ang job fair. May kalabutan nito na itong pagtigaman ito na Philippine Independence Day. Okay, damon at mga naman mag-apply. But i-check anin natin itong kahimtang. Ito na itong mga kabugtuan dito Mindanao. Labi na nalinugan. Hindi nga magnitude 7.8 nga linog. Makaupod natin hi kakay-5 Jonathan Sabanal. Ready na ba hi kakay-5 Jonathan Sabanal? Standby!
1: FM Live Report.
0: Kaki-5, Jonathan, go ahead.
5: Yes, Kaki-5, everyone, maapay nga agad sa tanan natin ng mga sukit. Ipaminaw sa Kaki-5 News FM sa Globan City. Ito po si Kaki-5, Jonathan Sabanal, mula po dito sa General Santos City. Update live po tayo ngayon dito, Kaki-5, Buddy Edward, no? Okay, Kaki-5, Edward, sa gabi po, nilimot po natin ang buong General Santos City, especially yung mga apektado talaga no, ng lindol noong nakaraang araw, noong Monday. No, dito po sa General Santos ngayon, K-5 Edward, hindi na tayo mayroong mga aftershock na malakas. So, kahapon hanggang ngayon. So, ngayon, ang pinakalitis update natin na pagbigay sa ating mga tagapakinig ng Tacloban City, especially no, dito po tayo ngayon sa General Santos City, kahapon po, pinuntahan natin yung mga biktima no, ng nasawi at yung mga pamilya po nila, yung mga kabugtuan nila, yung pamilya nila dito sa may Purok Pilomena, Barangay Kalumpang, Central Pacific Agricultural Ventures ng General Santos City, kung saan dito po ay may tatlong talaga may sawi, no? Yung mag-ina na si Mary Grace Gutana at saka yung 3 years old na anak niyang si Roy. Tapos isa rin na namatay, ito po si G. Ligutan, na taga Antipolo to, medyo malayo po dito sa at itong dalawang mag-ina na si Mario Grace at saka si Roy Gutana is medyo malayo-layo lang kanila. So ang ating napuntahan ngayon at panayan po na pamilya, ito pong kay G. Ligutan. So kahapon binisita natin ang kanyang kung saan siya dinala ng kanyang pamilya sa isang simbahan dito po sa may Antipolo. So na-interview natin yung pamilya, especially yung pastor, kasi yung pastor po dito nila siya yung pong kapinsa yung pastor nila dito, yung anak na babae is girlfriend nung namatay na si Jay. So ating napanayam kahapon kung ano ba talaga nangyayari nung lumindol, sabi ni ng isang pastor na ating napanayam kahapon si Pastor Elmer Chavez Polo, ating na interview kahapon, sabi po niya nung nakaraang linggo, ito po si Jay ay pumunta ng pauwi na sana, no, galing ng kanyang anak sa eskwela. Tapos nung gumuho ng yung side ng facility building, pumunta papunta sa kanyang side at hindi na nakaalis kasi main road 'yon sa kanila. Tapos nag-attempt pa siya na tumakbo, sabi ng mga resident doon sa lugar, pero hindi na siya nakaabot ano sa safe na lugar, kaya yung pader ng building napunta sa kanya. So na-recover siya sabi nung araw ng Monday kay 5 Edward. Kumusta yung signal natin dyan?
0: Okay lang. But ang gusto namin malaman dito, Jonathan, for the record, okay, ilan na ba talaga ang official death toll? Okay? Ilan na ba yung namatay based on the record ng ano bang basis ng record natin? Sa local disaster risk reduction and management office or doon tayo sa Office of the Civil Defense? Gaano na karami yung namatay dahilan sa nangyaring lindol?
5: Dito po sa pinakalitis na kuha natin kasi pumunta man tayo doon sa City Disaster Risk Reduction Management Office at na-interview po natin, no, yung head talaga dito ng CDRMO. So base sa laman tilaan, nakatala dito yung mga death talaga is as of kahapon pa is 15 yung namatay. 15 casualties.
0: 15? Tapos, sa ano yan? Sa General 15. Santos yan? Malawak kasi
5: General
0: ang...
5: Santos.
0: Yeah. Na malawa kasi ang nasakop ng destruction because of the magnitude 7.8 na lindol. So yung 15 na yan na namatay ay sa General Santos City yan, correct?
5: Oh, ito po. Yes, so ito po ay sa iba't ibang parte ng General Santos City. Nung sinabi ko kanina yung sa may Pilomena, tatlo, sa KCC, tatlo rin.
0: Okay.
5: At Rizal 1, mayroon din sa Tabangal at ito, sa Baliti, Ilanggao, Public Cemetery, Sigmore at Barangay Talumpang Residence. So dito po, ito yung a total of 15 talaga yung namatay. Tapos yung injured po dito, 35 Edward, is umabot na po ng 233 individual po.
0: Yung, 233 yung injured. Diyan lang yan injured sa General Santos City. 15 yung namatay, 233 yung injured. Yung missing, diyan sa General Santos.
5: Yung meeting, dito po nakalagay is dalawang meeting until now hindi pa na-recover. Tapos pinupuntahan natin yung area kung saan yung meeting doon kasi sa ating pag-usapan, interview niya, pamilya, wala tayong nahanap na na pamilya. Kasi yung mga meeting dito, kapipad, inward, nung may isang boardhouse doon natin doon, walang tao naman, sinabi niya na walang, nung nakarang araw, nung mayroong katakabing bahay sa atin na yung border nila may isa raw na hindi pa nakauli. Okay.
0: So,
5: barangay Talumpang.
0: Dalawa yung missing dyan sa General Santos City. Sa pangkalahatan, kasi ang data na umaabot sa nakaabot sa amin dito, mga more than 50 na katao yung namatay. Okay? Sa buong Mindanao yan na affected by the earthquake. Ano ang sinasabi ng Regional Disaster Risk Reduction Management Office at ng Office of the Civil Defense? Ano ba talaga yung figure?
5: Ito po sa ating napanayam na taga civil disasters, taga city disaster risk reduction management kasi magkaiba doon. Ito,
0: magkaiba yan.
5: Na-interview lang, o dito lang na ating na-interview, nakafocus tayo dito sa General Santos kasi hindi na tayo makakuha ng update mula doon sa Sarangani province kasi noong araw hindi pa tayo makapunta doon kasi yung mga tulay nga, no, masira-sira. So mayroon silang option, another na daanan, so doon sa ano, sa baba doon sa ilog,
0: okay,
5: para makahatid ng relief goods kasi hindi sila makapadala ng relief goods doon kasi sira talaga yung tulay. Yung pinuntahan ko doon mismo nung pangalawang araw ng lindol kay Paipa Edward, doon mismo ako patabok-tabok ko ng side, no, tabok ako dito, punta naman ako sa Pika side, tapos hindi kasi pinapadaanan ng mga sasakyan. Pero nung Tuesday, hapon, nung pumunta kami doon, bumigay talaga yung tulay kung saan ako na pabalik-balik doon kay K5 Edward.
0: Okay.
5: So nakita naman natin sa dita ngayon sa pagkalahatan na mayroon more or less na naman tayo talaga is sa 50, but hindi natin ano talaga yung record kung saan wanda, but ma sa ating nakuha dito sa ating record sa buong Mindanao talagang ito po sa ano Sarangani Province K5 at Edward, no? So technically speaking sa ano
0: kasi sa ano talaga, sa, no, sa buong Region 12 yung data namin dito sa buong Region 12 35 yung recorded na namatay, okay? Sa Sarangani province lang 20, South Cotabato kasama na yung General Santos City 15, kaya naging 35 siya. Yung Davao Region, Region 11, mayroong 12 recorded deaths. Davao Occidental 11, Davao del Sur isa. And yung injured based on the data na pinanghawakan natin ngayon, nasa 680 plus, 688, and mayroong missing na 31 katao sa mga region ng Region 12 and Region 11 na grabing naapektuhan ng lindol. Okay? So, mag-iiba-iba talaga ang record na yan kasi depende kung sino yung nag-report. Kasi kung ang report galing sa General Santos City, siyempre concentrated lang yan sa General Santos, okay? And kung Sarangani naman, South Cotabato, iba naman yung report na yan, ano? But dito, yung natanggap namin is 47, yung dead. And,
5: yeah, 47 po.
0: Yes, mayroong iba nang sasabi na 50, but we based on the records from the national agencies, I mean from the government agencies like the Local Disaster Risk that Reduction and Management Office and the Office of Disabled Defense. Now, after the earthquake, the president has ordered a whole of government approach. Gusto namin malaman kung sa kanaroroonan mo ngayon, diyan lang muna sa General Santos dahil hindi ka naman makapagbigay ng information kung wala ka doon sa ibang lugar na naapektuhan ng bagyo, I mean ng lindol, ano? But we want to know, ramdam ba itong whole of government approach diyan sa General Santos City, for example? Yung hindi pa nakabalik sa kanilang mga bahay, for example, nabigyan na ba sila ng mga temporary shelter? Nabigyan na ba sila?

0: sa labas ng specifically Dr. George Hospital, nilagay sa labas yung mga tent, ang DS Bulidi, kung saan nilagay doon yung mga iba't ibang pasyente,
1: okay,
0: especially doon sa mga affected parting areas. Tapos, doon din sa mga evacuation center, kasi konti lang yung evacuate dito sa, ano po, sa, dito po sa Santos, kasi yung apektuhan at medyo damage talaga is yung mga building man ito na mga malalaki.
1: Okay.
0: Na kung pag sa usapin naman ng mga mga bahay na mga tutuloyan ng mga taga rito talaga is medyo mayroong mga konting damage but pwede pa nilang matuloyan.
1: Okay.
0: Pero may nakita tayong iba o nga hindi sila natutulog sa kanilang bahay, doon sila sa labas sa kanilang bahay, especially sa grounds.
1: Okay.
0: Kasi so, pag, yung mga actors marami.
1: Marami pa rin yung mga nasa temporary shelter ngayon. Marami pa rin yung mga nasa temporary shelter, yung mga tent na ibinigay ng itinayon ng DSWD, marami pa rin.
0: Nung pagbisita natin ng Kati Fire Edward, doon okay na daw nung kasagsagan ng lindol, doon sila nagstay for one day. Pag bigay na ayuda coming from DSWD, kinagahan, umuwi agad sila Kati Fire
1: Edward. Okay. So hindi lahat ng nag-evacuate eh nananatili ngayon sa mga temporary shelter but nakabalik na yung iba sa kanilang mga tahanan.
0: Yes po.
1: Okay. How about ang kuryente? Na mga ilang porsyento na yung na-restore ng kuryente po, dyan sa General Santos?
0: Dito po sa General Santos, pa sa mga siguro more or less 70% pa lang po kasi
1: 70%.
0: Kung silibot natin, sa atin lang yun, no? Si Kakabi na interview man natin po yung city councilor dito, abogado po yun, no? Attorney Ramon na at Miyosa. So, atin siya nakapanayin kagabi. Medyo malakas-taas yung interview natin. Mga almost 20 minutes yung
1: okay
0: ating interview.
1: Sige, so...
0: So, marami kami mga... sabi niya, almost ganun, 70-80% pa lang kasi... Kasi dito po sa pinitirahan natin sa Babuhay ngayon, maraming mabuhay kung saan. Taka rito po si Anto Rey na yun, at saan namin tapos yung driver namin, taka rito man. So dito, gali na wala yung kuryente. Bumalik mga ating gabi na kakipay Edwards.
1: Okay.
0: Wala yung kuryente, pabalik na. Ano, ganun po.
1: Okay. So mga 80% pa lang. Ano yung problema? Bakit hindi ma-restore pa kaagad? Maraming nabuwal, natumba ng mga poste, nasirang linya ng kuryente. Ano yung medyo mahirap na situation kung bakit hindi pa maibalik yung full supply ng kuryente sa General Santos?
0: Yung mga affected talaga na area sa Kipag Edward, especially yung may mga malaking gusali na bumigay talaga, no? Kasi makikita naman yung mga videos na apektado talaga yung mga linya ng mga kuryente na ano ba yun, nahila. O tapos mga paalaran din na more or less na sa mga yung na-interview natin yung taga ano po yun, taga Chief Atgas, diba, ano po, taga engineering office, ano, na interview natin kasi hindi parang nila lahat na inspeksyon.
1: Okay. So
0: marami talagang gusali dito sa sentro ng mga malalaki na wala yung kuryente, especially yung talaga yung may makitingnan natin yung trending o nag-trending yung isang registration at isang food chain, gumuho talaga.
1: Grabe.
0: So, gumuho yan na talagang totally blackout yung buong sentro ng General Santos.
1: Okay.
0: City kasi yan po ang sentro. Pero may mga ano po, yung mga iba't-ibang establishment na mayroon po sila mga ano po, yung generator na nila ginagamit.
1: Okay. Sige, tubig! Kumusta ang sitwasyon ng tubig?
0: Dito po sa tubig na tinutuyan ko ngayon sa may Parangay Mabuhay, okay po supply
1: okay
0: ng tubig. But when it comes to Barangay Kalumpang, doon po, kahapon yung 6ID Division ng AFP, nagbigay po sila ng agarang tulong doon ng mga water supply kasi wala pa silang tubig doon na maiinom hanggang ngayon.
1: Okay. Yung business activity, kasi maraming mga mall, maraming mga commercial building ang naapektuhan ng lindol. Kumusta naman ang business activity sa General Santos ngayon?
0: When it comes to business sectors, kagabi po, K5 Edward, mayroon po tayong napanayam na isang negosyante rito. Siya po ay anak ng official po rito sa General Santos. This is Sir Dave Amelia.

0: bansa. At kagabi po, sinamahan kami niya no, sa doon sa mga establishmento kung saan yung nag-operate at hindi nag-operate. Tapos pumunta kami doon sa pinaka-ano talaga, ang pambilyo ba? Yung maraming taong lugar. But kagabi, sinabi niya na medyo affected talaga. No? Medyo konti yung inay nung bumagon. But because of traumatic expression ng mga taga dito inward, yung mga taga dito hindi pa lalabas bahay instead of
1: wala pang negosyo ngayon. Medyo matumal pa yung negosyo.
0: Matumal pa. Yung makikita natin ito, especially walang damages, yung mga karinderia, patuloy naman.
1: Karinderia, okay.
0: But when it comes to malls, yung Save More, yung SM, yung mga napinsala talaga ng mga building, ay talagang yung nasa yellow red alert ay wala pang ngayon no ang ilang pandemic operation nila.
1: Sige, paano yung access to and from General Santos City? Okay, lalong-lalo na yun ang mga yung mga relief goods, yung mga supply ng pagkain galing sa labas. May mga lugar ba sa General Santos na problema pa hanggang ngayon? I mean, hindi pa pwedeng daanan ng mga mabibigat na malalaking sasakyan na magdadala ng pagkain dyan sa General Santos. So, hindi ba problema yan ngayon, Jonathan?
0: After the aftermath of the earthquake, 7.8 magnitude, na-check naman po yung mga daanan ng mga ng engineering office dito po sa General Santos City. Kung saan ating update, pwede na pong madaanan. So walang problema dito sa General Santos City. But doon lang ang problema ngayon. From General Santos City, papunta ka ng Glan at malapatan is problema talaga when it comes to food assistance.
1: Okay. Anyway, Jonathan, hindi na kita masyadong didisturbuhin because marami ka pang i-cover na mga nangyayari dyan ngayon sa General Santos. Thank you sa inyong panahon na makapagbigay ng mga information sa amin dito sa Tacloban. Back to you.
0: Yes, maraming salamat sa KFAR, Edward, Paukay, Adlo, Liwat, Ha, ingatan ng Sasuking Tigpaminawan ng 9.51 KFAR News FM sa Club. And dako nga salamat sa inyo pagtimbaya sa aking mga parinti dyan, mga waray-waray, mga kabugtuan ko, mga
1: Takadidi.
0: Northern Palapag.
1: Takadidi ka ngayon, takadidin ka.
0: At Palapag, Northern Samar.
1: Taga po. Northern Samar. Kaya nung anang adak ka man, ha, Cagayan de Oro?
0: Actually, dito po ako pinanganak kay Pard Edward. Tapos po, dito po, namatay na lang yung lola ko. But yung mama ko talaga dito po sa bahay, magwaray-waray. Mag-uusap.
1: Asya ngayon nga maaram ka magwaray. But anyway.
0: Magwaray kunti.
1: Kunti-kunti ayla.
0: Kunti okay. Ayla.
1: Sige, Jonathan. Thank you.
0: Thank you po. Maraming salamat. Ang balap po dito sa General Santos City. Ito po si Kipay Jonathan Sibral para sa Kampiyon na Balita. Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. Kipay News FM.
2: Kipay News FM. Live report. Puro de los Pueblo.
1: Alas 8.43 na. Salamat kay Kipay Jonathan sa Banalan. Yan ngayon mga kaganakin mga taga Northern Samar, taga Palapag. So, ba't dito niya katawo Cagayan de Oro City? Atuya Jensen, General Santos para recover itong aftermath ng magnitude 7.8 nga linog. Ito sa lang ang nakakaupaya aton nga mga Pilipino kay dakilang lahi kita. I don't know kung natuod ba ka mo nga kay din hetakloban igin agin na good kita Rima Delote hiton grabbing challenges sa durot han Yolanda but naka-survive kita. Sugad kita ka mga resilient nga mga tao. O garing la, kay naabuso kita liwat. Okay, kaya ito nera, kakarawton to nera. Oo, so bisan na pipinasawa na ato mga politiko. Bisan mga kurap, ay ito kaburaka, kay madali tiraman hingali mo, tamot problema. Dakilang lahi man unta kita. Sir, inyos na naman si Rene Baterbonia viral ngayon sa social media. Aw, nag-iimbestiga na yan na. May panawagan para ng investigasyon na hininga panhitabo. Okay, nag-iimbestigat si IDG, itong Department of Labor and Employment, gin-imbestigahan na itong coach, itong Ateneo basketball team. May naging dumarang investigation. I hope matagan ni justisya mga ka-K5. Yan na ka-Independence Day, itry nato ni nga dakilang lahi kung nakita nga mga Pilipino mga ka-K5. Sige daw. Ikaw, Milton, dakilang lahi ka, Milton.

0: Kautok.
1: Oras mga kakipay, palas 1.50. Alas 8.51 na, babalikan natin ining atong programa. Stand by, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: kumso! E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Puro Belos Pueblo!
1: Oras! Alas 8.54 na purbida itong dakilang lahi na ubos na nagpinamahaw nga pata kanina. Nagpinamahaw nga pata. Oo, naubos sa itong kanta nga dakilang lahi. Ha? Okay. Mamirinda na lang ako niyan, Eden Urbano. Uy, Ma'am Seni. Morning, Sir Edward Kanay sa lyrics. Good morning, Kakip Edward. Very relevant. Imo kanta yan nga aga. Kaupay na pagpinanmati. Oh, sige, pati mo jogging, sir. Rek, makakalugar pag jogging yan. Kay nabibisi kita ni pananhatagin ng mga school supplies sa nabi. Hi, warin na kita oras mga kakay 5. Happy 128 Independence Day. Ano man ito yung mga buruhaton yan na. Strive to be happy. Hindi rin man perfect gayo din natin kalibutan. Ha? So ato lang ni temporada nga pagsasadhanin ni ato na programa yan ng adlaw hangar aton ato mga nakaubod na engineering Milton Mateng ang sugad man kan Robert Graciano ininyo ka K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kaliawan ha siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
10: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, sa araw na ito, isa na namang good news ang ating mapapakinggan sa isang sumubo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert.
12: Margie, 35 years old. Ang nararamdaman ko po, Doc, hinihingal po ako and nagpa-check po ako sa Doc. Umabot po ng 300 ang aking cholesterol at nag-take ako ng gamot pero ganun pa din. At sinubukan ko po yung DTX 500. Narinig ko po yun sa radio. At na-try ko talaga, sir, na napaka-epektibo ng DTX 500. After 1 week po ng aking pag-maintain ng DTX 500, gumanda talaga ang pakiramdam ko, Doc. Yung paghingal ko at saka yung aking pagdumi, gumanda rin siya. At siguro na-cleansing ako dahil doon sa ininom ko na DTX 500. Kaya sa mga nakikinig talaga ngayon, try nilang subukan ang DTX 500. Epektibo talaga.
10: Sumukong talaga, ma'am, na ang DTX 500. Napakaganda talaga sa pakiramdam.
12: Opo, Doc. Napakaganda talaga ng DTX 500.
10: Yung pagkahilo na nararamdaman mo dahil sa pagtaas ng cholesterol, nawala yun siya.
12: Opo, Doc.
10: Ma'am, nasubukan mo rin ang DTX coffee?
12: Oo, Doc. Maganda. Masarap talaga yung DTX coffee. May mga chia seeds talagang DTX coffee. Siguro yun yung nagpa-cleansing sa akin. Yun yung nagpakaganda sa akin ng pagdumi, yung DTX coffee mix.
10: So, the best talaga, ma'am, na combination, DTX coffee at DTX capsule.
12: Oh, yes. Maganda talaga yung i-combine yung DTX coffee at saka DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert!
10: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng original FDA-approved at epektibo na DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan tumaas ang kolesterol at hindi normal ang pagdumi araw-araw. Natulungan sa pag-inom sa ating epektibo na produkto. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay may taglay ng mga bioactive compounds, antioxidant o super antioxidant na tumutulong i-normalize ang kolesterol sa katawan. Kaya po, sa mga kabayan po natin dyan na meron ng maintenance sa mataas na kolesterol, mataas na ang blood pressure, at lagi nang nahihilo at nanglalabo na ang mata dahil sa pagkakaroon ng pressure sa daanan ng dugo, uminom ng DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, Sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline ng Vitamin C at kape na Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500, lagi ka mong wow.

0: ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: 500 health alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 herbal capsule, mighty C alkaline vitamin C, at lalong-lalo na sa detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At lalong-lalo na, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, likes mga kaibigan, pa-follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Sa mga kabayan po ha, na gusto sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117, at magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. at nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito, na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at wakas ang pangakatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule mainom mo, ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 410 pesos lang ang SRP nito, at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit. Sa puso, diabetes, at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis, at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
0: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pong may kasabay na dysmenorrhea. Pero kung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Madami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: At kung kape naman ang iyong nakaugali ang inumin sa umaga at gabi, mag DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidant na nagpoprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix, nagkapaganda na detox ka pa rin sa mga
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin, dahil nagsusupla ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag Mighty C, araw-araw, mabibili
2: sa mga butika.
0: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede na. DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits. Ano man? Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke at ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhing puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po nakabote at hindi din po nakasobgel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, ako saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C Alkaline Vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba mga kaibigan na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-Alkaline Vitamin C Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
7: Dosis sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gin-maintenance na galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay. DTX 500.
7: Ang blood, DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500 napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong nararamdaman sa aking katawan ay

0: talaga pong napakalaking tulong ito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX po.
1: Sa Panginoon.
0: Una po, sa Panginoon.
2: DTX 500.
3: Ang naging sakit ko o karamihan.

ng tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay mga po sa lahat. Nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa akin mga

0: pakiikod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nagbibisita po sa aking .dtx 500 ay doon po nagsimula po akong gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
2: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, mayroon si Tara po ng mga gamot, hindi po gumaling hanggang ngayon. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po niyo, makalipas ng dalawang araw, gumandang yun po awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Ano sinisigaw ako kapag ako mihinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Wala yung sakit, hindi ako nilumitit. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumagaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo'y magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, kung stay, kaya itong UPI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami po nagastos sa hospital, sa clinic ko na ano, wala pong bigas. Doon lang po kung gumaling, DTX 500, yun lang po, marami pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama, DTX 500!
3: DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa patuloy sa ating programa, mga kaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mapagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls, lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat and red meat. Nako, may nakatagong mataas na sodium na kapag lagi natin itong kinakain ay isa sa dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na ang cheeseburgers at iba pang sandwich, luncheon meat, pizza, pasta dishes, cheese, mga chips and junk foods, at lalong-lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Stop Hypertension, itong DASH, advice mga kaibigan na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo, isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Clinica di Alternativo. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng oxygen radical absorbance capacity o orax scale na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga ugat, pagkasira ng puso dahil tumutulong itong hindi ma-oxidize ang cholesterol o bad cholesterol para hindi magiging bara. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa flavonoids at pinoli compound, tumutulong itong protektahan ang ating mga selula para hindi masira dahil sa free radicals. Kaya kung gusto mong mas malakas ang atay, maprotektahan ang mga ugat, maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at stroke, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C alkaline vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape. DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapayanak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may inilag ka. Hindi lang yan. Mayroon pang benefits sa kanso.
5: DTX Coffee Mix. Nagkabagan na dito sa pangyong sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Alam lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na ng ihi sa gabi. Dahil po makaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi ng ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee dahil kapag ang antioxidant ay nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Klinika DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movement. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto, lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C 1 capsule 2 times a day 30 minutes before meal. Ating text line number has 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi at grabe po ang pain during menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problema, kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating tandaan sa mga kababaihan, ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa mattress, makaibigan, o nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne. Mas mainam, makaibigan, inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation, prone sa pagkakaroon ng problema sa mattress, at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga... Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Yun na nangoksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, umutok na yung pigsa at naglabas ng lana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

nagsisiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasi ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayanin na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga naibuliga ako ng boxing. Kahit kundi na yung boxing, hindi ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababagaw na among kinabuhi. Hindi ko na-expect nga grabe. Grabe yung suporta ng mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako si Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Juan Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, sering pa, move on na lang, wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, hey Lord.
2: Kita brang ko nagpalay nga, kani ka wupada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan, ang kisami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma ihitabunga, madadayon itong imugin na hunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano may mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
6: Kayo, pag-uswag ang Tacloban! Badayon pag-uswag ang Tacloban!
7: Badayon pag-uswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: This June 11th, witness confidence, grace, and purpose take center stage. Watch as the candidates showcase their talent, intelligence, and poise as they take one step closer to the crown. This is Mr. Kloben 2026, the pre-pageant show, live at Robinson's Place to Kloben, directed by Rajil Flores of Kagandahang Flores.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarom ang ordinansa ang kasuguanan ang diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi na nadadabihan kasuguanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Aadi ang mga kasuguanan na nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang gintutugot na primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ang balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag in styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag in single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na ng paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugarinon ng reusable bag, in pwede magkamayada ang special counters o express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Suguhan Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags nga baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspensyon and license to operate. Para naman ng mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng court. Kapagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: Mundial Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
2: Maupay nga oras mga Taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinhan na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
3: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na i-compost, i-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita, unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dida ha market nga at ira mga madurunot bisog indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost. So gadman ang mga mampupukuliwat nagto ha bypass road, we ask their full support gihapon, kaya irang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito, na usang na ingredients, para pagpa-improve, han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na minus-minus gap ang mga basura na nakad to halang field. Na also ini nga aton abunog i-produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free no ini nga aton mga compost na dinhi mo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ng mga buko along the bypass road. So gadman I am encouraging an aton mga mulupyo so gadman liwat ang mga leaders na to, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayan na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ang mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang na basura ato mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gadman, ang ato liwat barangay, ano, we want your support niya po, especially pag aghat, pag-informa na ato mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source garbage reduction as well as composting na ato madrono in such a way that we're able to achieve ang ato target pa naman yan na ato solid waste management plan nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makamutay ni with the support ang aton mga mulupyo nga sugod man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
4: Our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
5: Thank you, Honorable Willie, Honorable DePasa, Honorable Spence, Honorable Thomas, objections. Let me grant the motion is hereby carried.
4: Thank you.

0: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga pintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaalaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit aton populasyon. Ang ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga ma-control naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May adag gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira, palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kun ato hirhagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga

0: we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, at hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganahan kabataan. Amoy nito, parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton game. Expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihimuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24-7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team. We have to be ready. And of course, coordination, labi na kami siya na mabaruan namon mapaghatag o mapagsamwa kami ini ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan kayong makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop pa hindi nga exhaustion, ito yung inabot hindi, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tulo. It kinanglan mo hindi is dadunin nga tao, ibutangin sa nga lugar nga mahagputay. So, mabot kayong heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body na ubus na hulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas natin na nagkakadevelop ng stroke.
1: Hasyudad ang Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano? Tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11.

nga City Ordinance Number 2024-15-11. Ini ang ordinansa nga gintatawag nga Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent ang usang tag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang tag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA Number 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembro han pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag assess sa City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod din physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado pagihapon maging dependent ang usa nga solo parent. Gamo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo an flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kon ano ang imo employment status basta la nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din iha Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senomar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang komo solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare
Welfare and Development Office nga nahimumutang nga Balyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance No. 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Basaran pinakabago nga datos sa Department of Health Eastern Visayas sa bago nga kumpirmado nga mga kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban, naging pagawas sa Marso 2024, mas naguruhi taas pa hin maabot 30 nga mga kaso tika nga naipatik nga 288 sa Setyembre 2023. Karuyag sigmon, tigang ang tuig 1984, maabot na 318 ng mga kaso in HIV ang nahidugang din niya syudad. Sanglit importante nga mahisabkan nga ini nga sakit indiri harumamay ngan kinahanglan in tingos nga pag-atiman ngan pagburublig pagtubungan pagsarang ini.
1: Ano ba gud itinisiring nga HIV o Human Immunodeficiency Virus?
2: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
1: Kinaatake hit HIV ang immune system hano sa nga tao nga nagpapaluya naman han iya abilidad paglikay ng mga infeksyon ng sakit. Kapag labayhan panahon, kung di rin matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kung diin ang immune system han tao mas nadadaot hinduro. Hasta yan na, waray patambal para hindi nga sakit.
0: Kaano nga paagi nagkakamayada hin HIV ano sa nga tawo? Una, kung maabunuhan ka hin dugo, tikang ha HIV positive na pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Nga ikaupat, ha sexual nga pakighilawas kung diin nagkakamayada hin tinatawag nga transmission of fluids sugad ang seminal o vaginal fluids. Karuyag sidmun, pwede mapasa ini nga sakit tikang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igka si lalaki. Kanaglabay nga mga tuig, an urug nga natala nga mga kaso an HIV ada ha populasyon nga naghidad 15 ngadto ha 24.
2: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
1: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad han paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Kapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV nga AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin 11 nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha riyon basi makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarahigan hini. Didi ha syudad han Tacloban, ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede gatuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may ada gihap iba pa nga mga treatment hubs sa iba nga mga lugar din hihariyon 8.
2: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, maganda ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong ka-partner na ang NGO na SHIP. But at the same time also, isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porque ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences. But the consequences of your choice, you cannot choose.

0: mga kasangkayan, pamatian natin ang pamahayag ni Ma'am Rowena M. Mate.
1: Parahan City Co-op Office ug an programa han City Mayor's Office han Community Livelihood and Extension Program or CLEP. Aton giniimbitar it aton publiko iton mga nanginginhanglan hin assistance para livelihood on pag-attend in trainings, assistance iti yung mga product development, iti yung existing yung mga produkto, like kung kailangan niyo hin labeling and packaging, mga courses, short courses on hair cutting, cosmetology, reflexology, bartending, dressmaking, and also adun mga courses nga giniimbitahan ang mga enrollees for TESDA and C2 nga mga scholars ayo laka mo ka pag-alang pagdaop it aton opisina animang kami from 8 to 5 Monday to Friday para naton ma-assess maistoryahan ano niyo kailangan nga mga assistance nga mag-aalaw paghatag hayohin additional income nga no, or magkamayadahin mga micro-enterprises. In addition, atun mga grupo nga interesado magkamayada kooperatiba, pwede gihapon ka mo mag-arohin assistance itun aton opisina, bubuligan na mong kamo, tigang itiyo pag-pre-organization, nga dat na-organize na kamo, nga dan magkamayada kamo trainings, nga dat iyo initial nga operation, and then even after during registration with the CDA, iyo life as a cooperative aadit aton opisina para ha iyo pagbulig para maging successful an operation to iyo mga co-op. When you are successful, it means damot iyo mabubuligan ng mga constituents nga magkakamayada additional income nga magkakamayada capital para itira tagsa-tagsa ng negosyo.

0: himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tubto basunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
4: Eye Care Gold.
3: Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: E3 Bio. Ang E3 yung may BCO. Ang BCO yung may E3.
8: Para sa malinis na dugo,
6: DGX 500.
8: Para sa malusog na tayo,
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap.
6: Pamanit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na maitom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
2: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 11:01.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: K5 News FM, up of the hour news.
11: Maupay nga aga mga ka-K5, adi na ang magpaso ng mga notisya, yan ang atak na. Igin baliwarela ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga sirot nga igin sa lawad haiya nga nan iya pamilya han China nga nagsiring nga magpaparayon lagi hapan niya serbisyo haluyuhini. Sumalapakan Teodoro warela niya kay sugad lagud ang gimbubuhat han China ha mga nagyayakan kontrahan iram mga binuwa. Ininmahumanhan anunsyohan Beijing nga igdidirinira nga makasakubat China, Hong Kong ngan Macau. Teodoro upudan iya asawa nganan ira anak. Igin bawal gyap ang tanan nga organisasyon ngan mga individual han China nga makigsumpayan ha ira. Ginakusaran han Beijing ni Teodoro hiunong han iya pautro-utro nga mga komento kontrahan ira nasud nga nakakagubahan relasyon nira ha Pilipinas. Mga ka-K5, lagos naman kita iba pang balita. Iginpahimuwahan Iran ang pahayag ni US President Donald Trump nga haranin na nga magkauyunan ira mga nasod nga hunungon na ang gyera ha Middle East. Sumalahan Foreign Ministry spokesman han Iran Ismail Bakay, waray papinal nga konklusyon ang ira nasod ha sarabot nga ginyayakan ni Trump. Nagpahimang no naman ang TASS news agency ha ika 38 ka beses na ini nga pag-anunsyo ni Trump nga magkakasarabot na hirahan Iran nga waray malinampuson nga resulta. Haoras nga ang Iran mismo ang mag-anunsyo nga umuyon hirahin peace deal. Anuman nga balita hiunong hini nga tikang kan Trump indiri angay seryosohon subay pahan ahensya. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita durot hayuan DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ng diabetes. Bantian masulong nga programa 11 Mbps. Kaupod hika K5, Carol Mirino. Samta ako naman yung naging tagapagpasamwa ka K5 Jean Pilino para han kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad han Tacloban ng nabugus na sinirangan Visayas. K5 News FM.
16: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: sa bugos nga Pilipinas sa alas 11:08.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Maupay maupay nga aga Pilipinas sa maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome hiton aton taramdana. 11 Mbps sa mga balita at public service sa aton oras ka K5. 11:11. May swerte ko no ini na. Alas 11:11 na ka K5. Ngan oras duro ta iuhan DTX Coffee Mix nakapagkapi ka na na detox ka pa. By the way, kaka-K5 ako naman ito yung makakaupo. Yun ang adlaw hito ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Kaka-K5 Carol Medino. Diba today is June 12, 2026. Ikaw 128 na Independence Day. Okay. Happy Independence Day para sa mga taong pinalaya at nagparaya. Talaga naman na balita ano, happy happy Independence Day ha aton nga tanan. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay ang mga Pilipino. Imagine ka ano, ikaw 128 years na ikanghan ipakigbisog kita hiton aton mga bayani, aton mga national hero para hiton aton kagawasan, para hiton aton kalayaan nga ginpanhihimulusan niya na nga adlaw. Salit kumbaga, gusto mo nang lumaya sa isang relasyon. Ay, talaga. So, mabutano ka doon mga relasyon. No? O balita, o para hadtoy na mga gusto na rin lumaya. Kakaypab Robert, adakay palayain mo nang iyong sarili. By the way, kumusta ka mo? Yan ang adlaw ito na Biyernes. Adaton mga suking ating pamatindi na Merkado Publico. Asya na itong Tacloban. Oy, papahinumdum naton ano, ito naton mga kasangkayan, mga K5, nga ada ha, merkado publiko, aton mga vendors, ano, ilabi na. Or particular na, aton mga nagbabaligyahin na bugas sa didaha merkado. Ay, ito ka K5, ano, Milton. Happy Independence Day sa mga taong pinalaya at nagparaya. O, nanonumdum akito nga meme, ay na... Nakantain hira nga magsangkay. Wala ngayon malaya ka na. Basta hijin kasit nakakasubad itong ira. Apa kasit nakakasubad ang boses. Baita ano, going back, ito na ito na agin isuriyahay na. Ito na ito mga vendors nga diha merkado publiko. Ay mga nagbabaligyahin bugas. Sunod kita, hito, nagpapatuman ang... price cap, hiton imported rice, and 50 pesos nga price cap. Okay, may adaya na naglilibot. Ito na Department of Agriculture. Naglilibot ano nga daha merkado para pagkita panginano kung nasusunod ba ito naging papatuman nga rice price cap. And 50 pesos nga price cap anuhan mga imported nga bugas. Nasugat man gihapon ka K5. Kumusta ito na ito mga suking ating pamatiya. Didaha takloban na new bus terminal. Nasugat man dito gihapon na ha maras-baras. O, makakapod ba natin yan na Sir Noel Monteza? O baga, waray gihapon na yan na holiday ni Sir Noel. O pareho la kita. Didaha K5 News FM, waray gihapon holiday. Pero antes kita lumagos ito na ito weather update. Siyempre, hain ba kita mababatihan ka K5? Bali kita hiton aton na radyo. Ha, K5 News FM Tacloban 103.1. Ngayon aton gihapon official Facebook page. K5 and News FM Tacloban Digital. O sige, kaya baga maupay ito aton panahon yan na didiha Tacloban. Hinautunta nga baga magpadayon, inikutob niyan nga kulo para liwat diri mapaso. Or diri liwat maura nito na aton panahon. Kanita na ito na aton na weather forecaster tikang ha PDRMO kakifib Saruel, standby.
1: Sulat panahon
0: kakifib Saruel, kumusta ito na magiging kartada itong panahon yan nga daw hito na Biyernes.
2: Maupay nga aga madam, gansugad manan aton mga kakipay nga nagkikita na aton Facebook live nga nanmamati hanira mga radio. Diyan natin ang lagway, yan natin panahon para yan na ang adlawhan Biyernes, ikadosi ka adlawhan Hunyo 2026. At natin minayuyong ang minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita mga kaaba, tinusahay madampog ng kalangitan, nga pwede magdara o nagdara na nga dihamon yung mga panalagsa nga pagtarithi, at may na yung pagkuran nga may kaupon ng pagdalagdog, may tungod ang sinisiring nga esterlis liwat, di rin na nawalaan na southwest monsoon or angin habagat. Kung may da easterlies liwat ang basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ang pag-asa waray ta nakikita ng mahirimo nga LPA o sino bagyo asakop ng gawas ang Philippine Area of Responsibility yan na nga adlaw iton adala easterlies sering ko pa kanina easterlies liwat ang nagdudominar as sinilangan nga dapit iton Southern Luzon, Visayas, kan Mindanao. Waray, gale warning. Kaginisan pag-asa para yan ang adlaw, din ato repeat. Salita natin mga ka-K5. Kung nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talawas kumanto hadagat, pagpakabuhi, basta magikmat laheran mo pa. Para liwat hira makalikay, hinanap po man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5, na mabiyahi yan na ngadlaw pinagihadagat taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa diniatropit kan habugos nga sinirangan han Visayas anaton real time yan ang ating temperatura di daha Tacloban ada kita ha 28 sentigrado may posibilidad pa nga mabutin 32 sentigrado yan ang adlaw anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:16 matutunod niyan nga kulog alas 6:04 anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ngan 47 minutos og sa ko magtapos madam na akong report may kuanay baga pahinumdom para ngadto naton ka K5 mga burhaton kahumanhan baha Siyahan, mabalik la kita haton panimalay kung may adana abiso, tikang haton mga lokal nga opisyalis, han barangay. Ikaduha, siguraduha nga waray halas sa suludan niyo balay, ngan panginanua nga waray nasayad, nga kablihin kurinte palibot han niyo balay. Katulo, siguraduha, ngan klaruha nga diri mahulos ang mga saksakan o outlet han kurinte para malikayan ang sunog. Ikaupat, paggamitin protection hakamot ngan tiil kun manlilimpyohan mga gamit tikang habaha. Ikalima, pangatapusan, siguraduha nga malimpyo ang rimnon nga tubig pagpakaladkari ang tubig kun diri sigurado.
0: Alright, kay Fib Saruel, adam nga salamat ito ni mo weather update. Yan ang adlaw ito na Biyernes sa maupay nga agangan Happy Independence Day.
2: Damo nga salamat ngan mao pay nga aga gihapon ngan Happy Independence Day hatol nga tanan.
1: Pula panahon.
0: Ay damo nga salamat kan ka Kayfeb Saruel Montez ati kang Happy DRMO para hiton weather update yan nga adlaw hito na Biyernes. So for ano baga maupay ito aton panahon na diha Tacloban na aboy ni iton baga hakon pagkita ha para ha akon amoy ni iton weather na productive. Di ba nagiging productive ka basta di rin mapaso itong panahon nga na syempre di rin liwata mauran kay gabay ka nala hiton masirak ano basta di rin good as in nga masirak kaysa hitoy na mauran nga panahon kay limited la itong imo matatrabaho itong imo pwede mag-ios kay mauran man itong panahon so adi ka lang mga indoor unlike kung baga masirak itong panahon pwede ni buhaton ito yung mga buruhaton na magandara kalampayong. Yan ano kay Independence Day. So damo yan na ito yung mga activities. Ilabi na ito na ito mga government office offices. Bisan kung mga holiday yan nga adlaw. Aton mga kasagabay didigi hapa pag nakatagamtam na ito na holiday. Sana all. O, balita, ano, yan na, bagay na, sa papausa ka mo, waray sir, ay kakifeb Kevin Shosana, mga nakalive gihapon, na, hindi kasi haamoy na K5, kung suka din yung holiday, so, ang mga masulod, double pay. Kami nga mga alipin ng salapi, papasok lang muna. O, aton iba, so, pwede laan ay very mag-duty. Pero, syempre, may dalaga hapon na sweldo. Ang aton oras ka K-Fab alas 11:21 na ka K-Fab Carol. Ano ba ito na aton mga balita? Yan nga adlaw. Ang nga naglabay nga 24 oras. Sinig ko pa man kanina ano, yan ang may pagisumpay ni Hiton na pagdumdum or pagtigama ni Hiton ikaw 128 ang Independence Day. Damo itong mga aktibidades nga ginabubuhat. Sugod na lahen mga activities nga to hamay Leyte Provincial Capital yan nga aga. Nga sugod man na didiliwat hamay City Hall Grounds. So narito kayo na kakifib Jaime. Nga sugod man gihapon na o durante itong Independence Day. May ada gihapon yan na job fair. Ito na dole. Didini ka K5 hamay Robinson's North Abukaya. So padayon itong gindudumarang na job fair. Amo ni kintatawag nga trabaho agad job fair. Ano yung karigsid ngun nga trabaho agad job fair? O karigsid ngun ba hini ka K5 nga umakadto ka nga nini nga job fair makakatrabaho ka dayon? Para magawari ada hiton sugad. May naman good gihapon mga ginkikita nga mga qualifications. O bangin itong imo skill diri baga na tugma nga dihito na trabaho nga abilable bangin luwat waray ha imo itong qualification or bangin ni iba itong imo ginbibiling nga trabaho bangin liwat may na kasi mga nagbibiling hin trabaho nga hitaas itong standard o mga bulus-bulus man lako no ini na kay may adaliwat mga employer o panarabahuan na ilabi na din ha Pilipinas nga diri sugad kada ko itong sweldo pero hatasin duro itong standard. At yung iba nga baga magpilihin trabaho baga na paslaan na baga next time nala kuno ka K5. Ang iba liwat ang trabaho good talaga itong billing kay iba ito na magkaiba ito na ikaw good talaga itong bibiling hin trabaho. I mean, trabaho good itong billing nga na napili ka hin trabaho. O, kay bangin di rinim gusto inin nga trabaho, ada kay di rin ka mapadayon. Bangin liwat, ikaw liwat ang klasihin na bibiling hin trabaho, itong aplikante, nga determinado ka good, makatrabaho dayon. Salit baga maniniguro ka. O bisan ano nalat nga trabaho nga abilable dida tungod kay karoy agmuman makatrabaho dayon hindi mo naging gagrab ito ng opportunity nga naniniguro ka gihapon nga makasulod hini nga posisyon. So may ada ini na ang magkadordilain ano nga mga trabaho ito ni gino-offer may nagihapon mga tikang ha government offices may ada mga pribado nga sektor. Uy, may nagihapon na kanan Philippine Army. Nagbibiling gihapon hirahin mga aplikante. O, doon mga karuyag mag-apply. Kakato na kamuka K5, ha, Robinson's North Abukay. Padayon na ito na ginudumarang nga job fair. Bangin pala, amo na ini itong chance ni mo nga makatrabaho. This is your time to shine. Isring pa man ipakita mo kung sino ka. Halain paghihapon ngayong mga rawon ka K5 Boy, ito na Department of Education Regional Field Office 8. Nakag-record inihin maabot 1.1 million nga mga enrollees. O yan na palang pag-abarihi ito na klase. Damo ini ano ka K5 nga 1.1 million. Compared han mga naglabay nga tuig or school year kay hanuna baga nalalangan na danay. Itong pagpa-enroll hal mga kabataan ha magkadordilain nga mga rason. So yan medyo na dugang-dugangan aton mga nagpapa-enroll. Hay larom itong Department of Education. Manggudaron ano pa man paghihinulato na kumbaga interesado mi eskwela. Kumbaga may plano man nga ni magpa-enroll kaya ano nga magmimi na kaorhion man. O para ano, para baga maurhi hiton pag sunod itong klase. Mas maupay gan ka K5 itong baga na though may adagi hapon mga syempre, may ada mga kanya-kanya kita nga rason na bangin ang iba inin ato pa iba nga lugar so nagbakasyon in harayo. So diba, pero timprano na la. O bangin may mga instances liwat at iba intalo na baga waray pa igparasahe. Ilabi na kung mga harayo itong gini-eskwilahan. O so kadiri at Tacloban City, kung baga diri pa mag-operate itong bagong adtong eskwilahan ha Norte. Baga makuri gihapon, itong panakaya na tikag dituhan Northern Barangay Tipakadiliwata downtown area. Na usually adi itong mga dagpong eskwilahan hiton elementarya. Sugod dili ha may Leyte National High School. Amo itong pagdamo good talaga permanente. Kada school year good ini, damo itong ira mga number of enrollees. So yan na ano baga pampala ini, initial pala ining datos ay maaraman kita nga samtang nagpapadayon or nagtikang na ito na klase, damo good lagi hapon itong mga napahabol pagpa-enroll. Pero sa ring itong DepEd ano, padayon lagi hapon itong ira pangarawat, mintras nga abri pa itong ira system. Noron yan ano itong mga kadugangan pang nga katukibana. Yan adi gihapon o umidaliwata dito ini ka K5 ha Basay Samar. Usang nga lolo itong gintig basa. Han iya lang nga haw apo. Imagine ka ka K5 ka ilob hinin nga iya apo pagtigbas nga nitong iya lolo. Sa tawag pa diha aton iya apoy. Kung ako maghihapon itong tawag ka iyo, at lolo ni mo, apoy itong tawag. Mayroon ang apoy nga kalayo, ha? Balito ano, inina, yan ang panahon na bagadiri na good ginpipili itong edad. Itong mga may kapasidad na magbuhatin mga sugadhining nga krimen. Imagine ka, diri pa nga niinin ibang atawo. Iya pa nga niinin kadugo. Iya pa pariente. Iya pa pamilya. How much more ka K5? Kung bagay katarang ka ining ato ito na kadamaan nga diri nga ni mga kaano-ano. Di ba sugad na yan na ka mag-ilob itong mga kabataan. Sugad na yan na ka mga mag-isog hindi riasya. Ay, dapat ano kung baga mag-iinom-inom man, magtatagay-tagay, drink moderately, sering pa man ano inina. Hindi man ka rin sidngon nga nakainom ka is magdadaros ka na or makikig-aragway ka na. O inom, kutubit-i mo akos, basta katurog la, kumbaga mahubog ka. Eh pag pinan nga itinaway ay pinan darahig hin mga inosente liwat nga tawo. And of course, gihapon, pag himangarawan nato, noron yan, kakifib, kabaga, pinahikalasan kita, hinikakulup, ano, ang pagdako, pagkain, Anay Ilocos Sur, Governor Luis Chavez Singson, mahuman ini kakifib, sampahan, hinikaso nga cyber libel, hinusang nga grupo, so, wala ini magpakilala nga grupo, ano, ginsampahan ini yung kaso, ngan kakulup, Hunyo 11, gindakop inihi Bata Chavez. Oh, imagine ka, pera na ba edit edad ni Chavez Singson? Mga 80 plus. Kaya mo't masaring kairuman, kumbaga, natinood ang era ni Jillian Ward. Balita, ay no, masaring ni Jillian Ward. Luluko na lainin. Baga mawawaray kinin batasan. Kaya yung sering ni Kakefeb Roger. Basta kuno tugot, di rito napagaba. Amot kontino din. Ako manit baga kasabihan ni Kakefeb Roger Tilana. Nganinigi hapon, naging palusad nga sa Pina, hitong Department of Labor and Employment, kundole. Kontra ini ka na Ateneo Basketball Coach Hitaba Baldwin. May pag-isumpahin ni Kakefeb. Hay na... investigasyon or kaparte inihan investigasyon kapag kamatay han duhang Ateneo basketball players nga hira Rene Baterbonia nga ni Divine Adeli aw sa ining team building activity dito ha di Pakulaw Aurora. So noro niya nito na mga katukiban kakifi baton pagbalik hiton programa 11 Mbps. Babalikan dito na itong programa 11 Mbps katalimun itong pipira nga mga pahinumdum.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
9: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
10: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
11: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, o tapos Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Woodstone, ngan Paving Block. Ang tira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
7: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seed parlands ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
12: Di kalidad ba nga printing?

0: sarap sa K's Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, K's Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!

Alright mga K5, nabalik at ito na atong taramdan, 11 Mbps, ang mga balita at public service. At atong oras sa K5, alas 11.41 na ngayon oras sa Dorota Ihuan, DTX 500, ang epektibo nga pangontra, ang high blood pressure ng diabetes. Samtang ginuhulat naton ka K5, ito na atong mga report. Tingnan ito na atong mga kasagabay hagawas. Ika K5 Jaime Gravador ngan ka K5 Roger Tilana. Unahon nato ni ka K5 Jaime. Unahon nato na ana itong report ni ka K5 Jaime kay pag na busy ini hagawas temprano pa. Sagad manggo ni ka

0: determinado ito na iya magatrabaho. Amit takin bibiliban kayong kakifay bahay me. Tikang pahanuna. Utubiya na ng Independence Day. Araw ng mga pinalaya at nagparaya. Alright, kakifay bahay me. Stand by!
1: K5 News FM Live Report.
0: Kakifay bahay me, ikifab mo.
2: Kakifay karo. Eksakto ano, kakaninan aga in aga pa kita gumawat yan na kay tungod ito na pagsalinurog ito na Independence Day. Oo, mm-hmm. Ang mga pinalaya ng lumalaya, oo. or ang naserbihan in warrant ng nakalaya.
0: Ito.
2: Palitaw, sabi Singson, ano? Palitaw. Oo, yan naman God, Independence Day. Nag-una ito na itong coverage dito ha, Tacloban City Hall. Ano? Diin mismo ito na alkalde, Mayor Alfred Romualdez, o pa dito niya anak nga Vice Mayor, hi Raymond Romualdez. Nga nito na Hankanan Council, ano, hi Konsehal John Bagulaya la ito na kadto. Hanyatan nga mga konsehal. At the same time, ang mga department heads itong mga opisina ilarom itong Tacloban City Hall nagtambog sugad man itong mga uniform personnel Coast Guard Philippine National Police Army nga andor nilain pa nga mga personales nagtambong para itong pag raise itong flag sign ano nga nakatalinggawas kita itong pananakop at the same time itong perang a speech nga iginboliwan ni Mayor Alfred Romualdez kabahin ito ng importansya han Independence Day or Araw ng Kalayaan. While doon nila ang gapo niya aktividad, ito na nanitabo yan na labot lang ito ng Philippine Army. Actually, may nira activity yan na nga na nahahatagirahin mga grocery supplies sa nira pili ng mga nakita nga tricycle drivers within Tacloban. This is in line gapo nito ng era advokasiya. Ito on Independence Day. Pero usay ito on highlight niya na nga adlaw ito on dako ano nga job fair igin dumara ito on Department of Employment and Department of Labor and Employment o Condole Regional Office 8 diin may ada 4,312 nga mga bakante nga trabaho ito naguhulat para ito namimiling itong trabaho. Gibubuhat ini yan nga dito na Ha Robinson sa North Abukay Tacloban City ng 4,312 nga posisyon is tikang hiton 46 nga private companies nga di lokal la initanan ano at the same time usa nga government positions which is recruitment yana ilarom iton Armed Forces of the Philippines and Philippine Army. So as of this time gyapon nagpapadayon iton job hiring nga kanina usa ito na sa nakita nakabalik ka na station in usa pala as of 10:30 usa pala ito na hired on the spot inihi Rodel Anthony taga Alang-Alang Leyte nga nito niya gin applyan nga position is service crew iton usa nga fast food chain nga tigdadayon or nakarawat ya dayon nga diyan na lagi nulat yan ha is sano hiya matikang pero most probably either weekends so kadini nga mga private companies magtikang ira or ang iba Lunes liwat ito ang official nga pagtikang so padayon ito niya nagibubuhat nga job fair nga kuto bininuro niyan hiton alas 5 hiton kulop samtang pero naman nga detalye is nakuha nato eksklusibo nga interview hi Ma'am Norma Rae Castimiano ito nagapagyakan hiton Dolly 8 kay labot la itong job fair may ada pa iba nga mga aktibidad hiton Dolly nga nabuliwat nga to ha Robinsons. Ano man, pamatian naton.
3: Ma'am, good morning, ma'am. Adikito yan na in line with the 120th Independence Day. May trabaho agad, job fair, na tinatawag itong Dole. Pwede kami ninyo tagan-anay itong overview, hindi nga atang atibidan.
4: Yes, first of all, happy Independence Day. Happy
3: yes,
4: ma'am. Filipinos, Region 8. The Department of Labor and Employment is now spearheading Trabaho Agad Job Fair in celebration of the 128th Independence Day of our country. So this is actually a simultaneous na event all over the Philippines. Mm-hmm. So for Region 8, our main event is here at Robinson's North, Tacloban City, dili po Abukay. May edad ito niyan pagdugunaraon na job fair. A little later, pag mahuman po ang aton commemorative program. Mm. So, ginabi-abi naman ang mga job seekers. Ato namimili ng trabaho. May ever kita didi, total of 4,312 na mga local jobs. So, may adaliwat kita hiton. Ini nga mga trabaho ay naging posible because of the confirmation of 47 private employers din niya Region 8. So, damo ini trabaho nga naguhulag para hiton aton mga job seekers. Mm. Siyempre, damo nag-graduate yan. Ano, so, gina-expect damo nga damo ang matambong hini nga aton job fair. Trabaho agad job fair.
2: You mentioned, ma'am, 48 private employers.
4: 47.
2: How about government?
4: Yeah, actually, dito nga, 47. Ako po dito di damay na kita na-join later and aton Armed Forces of the Philippines. So, ang ligaan ng mga interesado ng palista. They are actually doing recruitment. Yan na. So, amin ko nga nag-join nga raha aton. So, pwede po madigihapon ng mga interesado mag-serve na aton siring pa. Armed Forces.
5: Ano po yung mga dadalo ng mga makagat mga apply ng trabaho?
4: Yes, good question po. Para dito man mga waray pa didi, antikali pala, ano, please bring your resume. Damo ani as many copies as you can. Kaya sila po pangani 47 ng mga employers na naani. So you can apply in as many employers as you want para mas hataasan yung chance na ma-hire on the spot. So, yun, ani ra mga application documents, valid ID, letter
5: nera. Punta ba nung oras ma'am yan ang event?
4: Yan, this is a whole day event. Kaya na, ongoing at registration. Meron na ko ito mga pag-interview, mga party, at pag-uuman ng program. So, until 4 or 5 p.m. kung makinig yung
5: office. May mga patakala ko sa
4: Express lane for our fresh graduates.
2: Anong edge siya ni Nera?
4: In ato lahi kayo kasi this is also in convergence with DepEd and ESWD para maghihapon na ma-profile sa kung pirang ang mga fresh graduates, join, pirang ang mga excellent Corpus beneficiaries. So, ani ba po ni Haira, nag-register na online. So, kung based sa ato po online registration, may din actually more or less 1,000 na nag-register online. So, kung nag-online registration na Haira, maduro dali na, nira pagsulog. Pero pwede hapon walk-in. Ano yes, pa rin mag-online, don't worry, pwede lang hindi walk-in.
2: Regardless kung ma-hire on the spot ang 4,000 plus ano, pero dako nga number 4,000 plus kung magpapakatrabaho tanan. In Eastern Visayas, ano itong bulig nga 4,000 plus na ma-hire para itong employment status na?
4: Of course, maaaram makita yan ano nga naging decrease ang ato employment rate. So, sa ito yung challenge na na-try ni Dole nga i-respond. Of course, this trabaho agad driver is just one of the many efforts of the department. So, hopefully, damon ma-hire on the spot kasi dako niya nga bulig para ma-increase natin ang ato employment rate, maging maupay and employment scenario din niya Region 8.
2: Siguro oray nga gayon, let's invite again para ito nato may ganito.
4: Yes, para po ang mga waray pa didi, mga job seekers, please come and join us. Maybe this is the chance nga makatrabaho ka mo. Bangin na din ang trabaho nga naguhulag para kayo.
5: Add po lang po, regarding din sa mga
2: ayan. So, amato ka K5, Carol, ano, inin, usta ito na highlight ni Mama Norma Ray, ano, is, though di regal priority ano pero gintatagan nito na importansya nira ang anak han 4 piece nga graduado na at the same time itong mga fresh graduates nga namimiling itong trabaho para ito na mga oportunidad. So amay ito nga kasagaran kabataan pa na ato napansin nga to nga kanina na ato report nga kay 5 Edward magkambal ano pag-graduate pala Asian Development Foundation College. Mag-iba man yung rekurso, pero para yung hira nagtatry yan ang adlaw, kung ano man, ito ang mafula era nga trabaho.
0: Ni ka K-Feb Jaime, ano, inin, maginawarayan ni kita boses. At mga igino-offer liwat nga serbisyo, like itong SSS, may dabahira liwat dida stall para itong mga karoy mga inquire.
2: Yes, oo. Kay bagan na naging mini-servisyo karaban yapon ini kay ang mga ahensya ng gobyerno, LTO, name it, labi natin mga mag may ginasikaso nga mga papel, and may ano nira nga itong mga table nga pwede ka mag-inquire or pwede ka mag-aruhin update kung mag, may ada ka existing nga mga proseso. Pwede gapon niya to ka K5 Carol. Pero, was na gapon talaga pa-prioritize kung for example, na-hire ka, yan na, kay job fair, tapos mag-asikaso ka dahil yung timo papel, was na gapon at nga mga desk itong gobyerno, ito makakabulig hae mo. Para kumbaga, one-stop shop itong hiya. Na-hire ka, tapos pag-asikaso, aadila gapon. Ito ni mo pandada upon.
0: Amoy nit maupay ano kay kun bagaan imo na applyan nga trabaho, kinahanglan mo dayon mag kuha hin SSS pag-ibig nga ano pa man nga mga serbisyo. So madali-dali na la ano kay baga ada naman hirahaus sa lang venue. An kanan Armed Forces of the Philippines sa KFB Jaime, pirang bakante nga posisyon iton iragin bibiling.
2: For the position mismo ka K5 Carol, karoy sigo na itong mga lisensyado na ato nagpakapasar na itong Examan Army, may lanira at least para Eastern Visayas 100 naging kakarawat. Pero ito na sinirangan Visayas, itong Philippine Army, nagkakarawat liwat ito na Armed Forces courses para itong 2,500 niya gusto maging army. So courses in it, nga pwede pag-applyan yung eskwelahan ito ni gusto maging army, tapos matik na hira itong sinister nga upsat para official nga maging army. So kumbaga na imumutang 2,600 itong application nga bilabli ilarom itong Philippine Army yan na.
0: Alright, KFIB Jaime, dami nga salamat itong imo report. Go ahead.
2: Alright, KFIB Carol, ang aton balita, indurot naman na aton itong DTX 500, ang makusugap pong kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ang KFIB, I'm Gavador, parang kampanya balita, servisyo publiko ng Kaliawan, ang syudad ng Taklobang, inabugo sa sinirangan ng Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka KFIB Jaime Gravador para han imo report. So amo to ano mga K5, pwede pa ka mo humabola aton mga karuyag mag-apply hin trabaho padayon ito na job fair nga ginunumara ito na Dole Didiha Robinson's North Abukay utok pahiranian nga alas 5 ito na Kulopa. Ay, aton oras sa KFIB alas 11:54 na. Standby la kamo kaya aton pagbalik. Masunod na ito na Mighty Z Network News. Aton makakaupo ni ka KFIB Clarissa Berha. Nga sugad man, aton mga katukiban, nahan mga kadugangan nga detalye o kadugangan nga mga balita ay lokal nga na national. Sugad man itong report ni ka KFIB Roger Tilana. Babalikan dito na aton ang programa 11 Mbps at kataliwal itong pipira nga mga pahinumdom.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
1: D3 Bio with Physio!
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa akong body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. K5 News.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My Puso!
11: DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C. Isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabana sa gansa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
12: Pa-edit naman ng picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
13: Apo syempre, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
15: Icare. Si Shikai na Abdalon, Tagboros. Yes, so user po ako ng Icare mga 3 months na po. Before, nalalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng Icare doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Icare Gold. At batakan ang mga mata ng Icare Drops. Mabibili sa mga butika.
17: DTX 500.
18: Ernie Poras, isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
19: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
16: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
0: Headlines. At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO 10 nananatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na ma-enrolling sa pagbubukas ng panibagong school year. Binatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Ilang alagang baboy sa Kapiza namataya dahil umano sa ASF. Mayor Shinatan nanguna sa isang survey sa pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Samantala, teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Barangay Kagawad patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Dalawang sugatan matapos bumangga nakita ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. At 75 wanted persons na nakipa, sobra 794,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental.
17: YTC Network News.
20: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO-10 na nanatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. Kabuan detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5, Kay Buscaino.
21: Nananatiling naka-full alert status ang PRO-10 sa ika-128 Independence Day celebration. Ipinatupad ang komprehensibong security plans at operational deployments sa buong probinsya at mga lungsod ng Region 10, katuwang ang AFP at iba pang partner agencies. Halos 8,000 personnel ang idineploy sa Northern Mindanao, kabilang ang 7,462 police personnel, 122 mula sa ibang units at 496 force multipliers. Nakatutok ang security coverage sa mga pangunahing Independence Day activities gaya ng flag raising ceremonies, red flag rides, civic at military parades, cultural presentations at iba pang public gatherings. Tema ng pagdiriwang ngayong Hunyo 12, taong 2026, ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
22: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: YTC Network News.
20: YTC Network News.
0: Samantala, DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5 Carol Medino.
23: Nakapagdala ng mahigit 1.1 milyon na mga enrollees ang Department of Education Regional Field Office 8 sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Nalampasan ito ang mahigit 900,000 na mga estudyanteng nagpa-enroll sa parehong panahon noong nakaraang school year. Inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng enrollment. Ayon kay Jasmine Calzita, Information Officer ng DepEd Region 8, patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga enrollees habang bukas pa ang kanilang sistema. Pero sa kabila nito, hinikayat ang mga magulang at ang mga estudyante na magpa-enroll ng mas maaga upang hindi maantala ang pagpasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
17: YTC Network News.
20: YTC Network News.
0: At tinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na nawala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
24: Mahigit 57,715 hektarya ng kagubatan sa Timog ng Palawan ang nasira mula 2001 hanggang 2023 sa loob ng Ekan Core at buffer zones. Ayon yan sa pag-aaral ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Holy Trinity University at Western Philippines University. Batay sa pag-aaral, ang kaingin o slash and burn agriculture ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan. Tinatay ang 44,698 hektarya o katumbas ng 77.4% ang kabuang nawala na forest cover sa nasabing panahon dulot ng ganitong gawain. Ayon naman sa mga mananaliksik, sumasalamin ang mga datos na ito sa patuloy na pagbabago ng paggamit ng lupa habang lumalawak ang mga gawaing pangkabuhayan at tumataas ang pangangailangan ng mga komunidad. Dahil dito, naaapektuhan ang mahahalagang likas na yaman at ecosystem ng lalawigan. Inirekomenda naman sa sa pag-aaral ang paglikha ng alternatibong kabuhayan, pagsusulong ng sustainableng pagsasaka at pagpapatupad ng inklusibong mga pulisiya sa paggamit ng lupa upang mabalanse ang pangangailangan sa kalikasan at pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang alagang baboy sa Kapisa namatay dahil umano sa ASF. Detalye ng balitang yan, matinig ka K5 Roald Villarreal.
5: Ilang insidente na ng pagkamatay ng mga alagang baboy ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Kapis. Pinaniniwalaan na ito ay epekto pa rin ng African Swine Fever o ASF. May mga backyard hog raisers na minabuti nakatay na ng mas maaga ang kanilang mga alaga dahil sa pangamba na matamaan din ang naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office na may natanggap ng mga ito na impormasyon hinggil sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang bayan sa lalawigan. Nagpapatuloy sa ngayon ang pangangalap ng sampol at impormasyon upang makumpirma ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Napag-alaman na mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadideklarang ASF-free ang lalawigan ng Kapis.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
4: Samantala, Mayor Sheena Tan nanguna sa isang survey sa mga pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Balita hatid sa atin, Liga K5, Donna Chavez.
25: Nanguna si Santiago City Mayor Attorney Alisa Sheena Tan D sa RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Governance Assessment bilang pinakatinatanggap at may pinakamataas na performance rating na City Mayor sa Lambak ng Cagayan. Ayon sa survey, nakapagtala si Ta ng 87.9% Index of Governance Score na binubuo ng 87.6% Trust Rating at 88.3% Performance Rating na pinakamataas sa lahat ng City Mayor sa rehiyon. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 na nilahukan ng 5,000 respondents mula sa Cagayan Valley na sumukat sa tiwala ng publiko at aktual na performance ng mga lokal na opisyal. Kasunod ni Tan, si Tuguegrao City Mayor Myla Tingke na may 85.4% IOG score habang pumangatlo si Nakawayan City Mayor JCT at Ilagan City Mayor J. Diaz na parehong nakakuha ng mahigit 83% ratings. Ayon sa RPMD, ang resulta ay indikasyon ng patuloy na pagbibigay halaga ng publiko sa maayos na pamamahala, serbisyong may resulta at epektibong liderato sa lokal na antas.
26: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Joined in teacher in charge ng Danawan Elementary School, Santique, pinabulaan ng pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Kabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
27: Pinabulaan ni Ma'am Mary Joyce Solano, teacher in charge ng Danawan Elementary School, ang kumakalat na balita online na pinaiinitan umano ang mga estudyante sa gym habang nagkaklase. Ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay kuha bago ang flag raising ceremony kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 noong Hunyo 8, 2026. Sa panayam ng K5 News FM kay Ma'am Solano, pinahayag nito na pansamantala silang nagsasagawa ng klase sa dalawang pribadong bahay at sa gym ng Barangay Danawan Tobias Fournier dahil delikado na ang kanilang orihinal na paaralan. Personal naman na bumisita sa nasabing paaralan si Mayor Ernesto Tahanlangit III upang magbigay ng 100,000 pesos na halaga ng materyales para sa konstruksyon ng temporaryo ng mga classrooms na gagamitin habang matapos ang school year. Nabatid na hindi naligtas gamitin ang mga classroom sa Danawan Elementary School dahil sa mga pag-crack bunsod ng malakas na lindol na naganap noong nakaraang taon 2025. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At Barangay Kagawad, patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklana. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Leonard Veray.
1: Binawian ng buhay ang Barangay Kagawad ng Dayaw Roja City, Capice matapos na maaksidente ang sinasakyan nitong Mitsubishi Pajero sa Diversion Road na sakop ng Barangay Kalangkang Makato, Aklane. Kinilala ang biktima na si Rafael Del Rosario, 51 anyos, na aktibong Barangay Kagawad ng Barangay Dayaw Roja City. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato PNP, galing sa nasabing bayan ng biktima at pauwi na sana ng Capiz ng mangyaring aksidente. Sinasabing pagdating ng Diversion Road ay nag-overshoot ang sinasakyan nitong SUV at doon na inararo ang poste at ang 11 bollard sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impake, tumilapo ng driver dahilan para magtamo ito ng sugat sa kanyang katawan. Agad namang dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital ng mga responding MD Ararimove, ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng motorinad, posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa pamilya ng biktima para sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
4: Samantala, dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboangitan, Negros Oriental. Balita hati, deka kay Juan Don D. Glodove.
9: Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang isang easy ride sa likurang bahagi ng isang boom truck sa National Highway, Barangay Mayabon, Zamboangitan, Negros Oriental, kahapon ng hapon, Hunyo 11. Kinilala ang mga biktima na isang 34 anyos na driver at isang 65 anyos na senior citizen, kapwa residente ng bayan ng Shaton, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, patungong Shaton ang mga biktima nang hindi mapansin ng driver na hihinto at liliko pala sa kaliwa ang nasa harapang truck dahil sa isa pang sasakyang biglang nag-overtake. Dahil sa bilis ng pangyayari, dire-diretsyong sumalpok ang easy ride sa hulihan ng boom truck. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na agad namang dinala sa mga rumesponde sa Polymedic Hospital sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental para magamot. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa aksidente.
10: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
4: At 75 wanted persons na dakipa, mahigit 700,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental sa loob ng siyam na araw. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
12: Ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ay nagpapatuloy sa kanilang malakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na aktividad na maraming matagumpay na operasyon ang isagawa mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 9, 2026. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng 21 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaaraso ng isang high-value individual at one street-level individual. Nasamsam din ang 143.3 grams ng shabu na may tinatayang street value na 784,440 pesos. Sa operasyon laban sa mga wanted person, 75 na pugati ang naarasto kabilang ang 8 most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level, 10 sa city o municipal level at 52 other wanted persons. Samantala, sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ng 20 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaraso ng 3 katao. 17 baril ang nakompiska kung saan 6 na armas ang voluntaryong sinuko. Sa kabuuan, 24 na baril ang na-recover. Balita mula sa K5 News FM 97.7. K5 News FM, Dumaguete. Kailis ka K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
4: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpadala ng agarang tulong ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindola kamakailan sa Mindanao. Kabilang sa kanila may pinadalang pagkain, relief goods at suporta sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Line ng emergency humanitarian response na mabigyan ng agarang pagbangon ng mga residente sa lugar. Sinabi pa na opisyal ng hakbang ay bahagi rin daw Davao ng kanilang pagtulong sa mga bansang naapektuhan ng kalamidad tulad na lamang ng Pilipinas. Nauna na rin nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas.
11: YTC Network News.
13: YTC Network News.
4: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Bacolod at Iloilo, Antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Eric Tenerife at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
16: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
28: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
29: Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
29: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
28: Gusto.
29: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
28: Kana.
29: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon usab sa gabi og naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
28: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
29: bad
28: sa
29: cholesterol,
28: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
29: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
28: Gusto.
29: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
16: DTX 500.
30: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
16: DTX 500.
21: Pumali sa mga butika.
28: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
29: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
28: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
29: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
28: Kampiyon.
29: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
28: Wala kay reserve.
29: No, dili mahurot ang imong glutathione sa mga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
28: Oh, kapatsadaha.
29: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
28: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
29: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
28: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
29: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
28: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitistingan ako og inom
7: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
7: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man nationwide.
22: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
23: Gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Alay naman. Naya, amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!

0: Barrett Mga K5, nabalik kita itong aton programa 11 Mbps sa mga balita at public service. Ay aton oras ka K5, alas 12:30 na ngayon oras sa Duruta Ihan, Mighty Sea. The Alkaline Vitamin C nga naghatagin ng sakto nga kusogan proteksyon pag Mighty Sea naka K5, adlaw-adlaw. Pagpadayon to na aton mga balita ka K5. Antos kita ano mag restoryahan aton mga himangrawon niya ng adlaw. Unahunanin naton syempre itong report ni ka K5 Roger Dilana. Amoy gisisiring wala ng paligoy-ligoy pa. Kung amo man lagi hapon it mga ngantuan na kay ano kuno nga pagpipinaihaon pa. Maga nahugot liwat hinturo temprano pa. Adi kita unta ana ika K5 Roger kun may nakita nga di mga pa shout out he Sir Ray Canyazo. Good noon Ma'am Carol, shout out ta barangay Mulupyo Tanod Council LPG always adi kita duty yan ha barangay. Amo ito nit mga adin sisiri nga mga tangkod nga mga Sir Ray Canyazo. Adi gihapon isa Lena Resquesho. Resquesho ba? Tama ba? Pakibalbag na lang adi kung baga diri asya. Hi ma'am, shoutout ako na nagkawat hanak ay awin ni kayo nagsisig ni ka-KFM. Hi ma'am, shout out ko no ha nagkawat hanak is dali diha may atubangan ng Iglesia San Jose. Ora-ora ka man ko no mano, ginpurian ko adto pagkumpra tapos imula ginkawat. Pero nang atawa ako ka K5 kay uncomment niya kaninahan aga samtang nagdunuscast kami ni ka K5 Jaime Gravador. Ani ako no ginpalita or pinangumpra nga isda ginkawat. Maram ka gindarapahan kawatan ko no. And ano ka pa ini ambalde. Baga wari ka kuno ka konsensya, ginupod mo pa pati ang balde. Makasing lan kawatan kay, wari, kumani bang susud lan. Pero ginsalinan pa iya. Inusa kuno nga bangus-bangus ba ito ang isda. Basta nakita ko ini kanina nga comment. Ginsalinan pa kuno hiya, hinusa nga isda. Iyawat na gan, may kaluoy gihapon at nga kawatan. Iyawat na la kuno inin baga panurasura. Adi gihapon, hidilad ya Aris, maokay nga auto Ma'am Carol. Pag-greet ako, dilad ya family, especially hit yep family, hahi porlos. Salamat. Ngan hi Tristan White Vigulay, maupay nga auto ka K5 Carol. Ngan hi Kalakbay Vlog, maupay nga auto ka K5. Alright, tanatun oras, alas 12:33 na. Lagos kita, itong report. Nika K5 Roger Tilana na patron niya na Habarangay Buri Palo Leyte. Adit ang report ni K5 Roger. Itong COA nagpagawa siya qualified opinion ha finances sa Provincial Leyte matungod han mga sayop nga balanse ha record. K5 Roger, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roger, K5 mo.
2: Yes, K5 Carol, dirigent patron na Buri.
0: Oh, dirigent patron na Buri.
2: May dala kupradiya, no? But buwas okay. Pa.
0: Buwas pa ngayon.
2: Kay kasunod, pupunton man.
0: Ito, ano?
2: Nalita, ito na nagpalusan nito sa qualified opinion nito na Commission on Audit o kung na COA para financial statements sa tuig 2025 ito na provincial government han Leyte ha ilarom ito na liderato ni Governor Carlos Jericho Pitilia. So ito na report nga ginapagawas pitsado Abril 15 hanyan na ini nga tuig. So, gimpirmahan ini, ito na OIC Supervising Auditor. Ito na COA. Gimpirmahan ini, na COA, nga may mga diri magkatugma o diri balancing ang mga record. Ito na pananalapi o kuhan, ini na finances, ano, ito na probinsya. So, basar din ito na kitan o observasyon, ano, ito na COA. May dahil ni dito na cash asset account, may da diri magkatugma nga record nga naabot inihin na 12,400,000. May tungod dito na transaction nga waray mahirecord o kon waray mahabutang din iton talaan ano. So may naghihapon na kitan din dito na property, plant and equipment o kon na PPE account, nakitaan din hin mga sayop nga paglilista han mga kagarastuhan. So ganito na 10.8 million nga pundo para hin usang ongoing nga proyekto nga nakabutang hasayop nga account na hinga diha hospitals and health centers imbis nga ha construction in progress. May dagapon na 10.8 million nga bayad para handuha nga natapos na nga mga proyekto nga waray gihapon may transfer hadapit o ngadtuunta itong kangayan nga account nga dihiton infrastructure assets and school buildings. May nagyapon na kitaan nga 1 million pesos nga gastos para doon mga dagko nga pag-ayad. Mga major repair ini nga waray gihapon may record hinsakto. Kumbaga not capitalize siya. Nga sugad man may da kabug-usan nga maabutin 200 o masubra 215 million ha magkaiba-ibalwat ini nga mga item. An waray gihapon ini mahibutang haira sakto nga mga account.

0: didahan kada tuig 2025 kun ikukumparar didahan tuig 2024. So inabot na inin sobra 895 million iton na assets iton na probinsya. So may dahinin mga recommendation la ito na COA, labi na ito na pipirang ng mga unliquidated accounts para masiguro nga masitil na ito na kabugusan nga mga finances han probinsya ito na Leyte. So amin ni K5 Carol, ito ni Gim pagawas nga qualified opinion hito na Commission on Audit.
1: So kadini ka kay Roger, may nabaghihapon ini na kumbaga pananagutan itong mga opisyalis or itong empleyado kay dako gihapon ini nga pagbabag-o or maka-apekto ini na nga ditong budget utilization kay kung ining budget in nahingad tumuha ibaliwat nga account or ito na budget item. So, dako ini nga epekto nga dito na finance or itong budgeting. Ilabi na din hiyato na ano kay dako gihapon itong budget actually nga diha probinsya itong Leyte. So, may daba inigin sisiring gihapon nga administrative nga baratonon itong mga opisyal o itong empleyado?
0: Actually, amit gamit hiton kuan, amit gamit hito hiton commission on audit, kay hira ito nag-check. No? Okay. But before paunta ko commission on audit, ada itong provincial accountant office, nga mo talaga itong magbabalansi. Mm-hmm. No? Dapat siguro may na mga na-overlook, sayop la itong pag butang nga hiton item, nga hiton sakto nga account. So, danay nabibilgan hira. Siyempre, itemize man itong mga budget itong usang LGU nga sigunaton para health itong budget pero han ma-release an para health nahingad itong ibang account, bibilgan ka.
1: Ano ini? Possible ba ini nga mag... sorry ni, may notice of disallowance? May sugad ba hinigihapon?
0: May ada, oo, labi na kung sugad ito. May ada ito mga notice of disallowance kung may na nakikitaan nga mga sayop.
1: Mm-hmm. Oo, pero kung mapamatudaan.
0: May naman mga rason liwat, masiring nagsayop la siguro. Mm-hmm. Instead, nga di itong item, hindi nga account, nahingad to iba. So, siyempre, makikitaan nga may ada notice of disallowances. No? Nagiging disallowance yun eh kung... Parang litan, may na mga sayop ito. Mm. Pero managmitla, actually, ano, ginkukurik man ito ng Commission on Audit. Pero, kung baga, sobra na good ng mga unliquidated account, may na ito mga demand letter, no, nga ginpapasa ito, or ginpapadara ito ng Commission on Audit. O, itiba, muna hindi, ito may na mga kwant, mga possible mga violation, or mga pupwede nga kaso ng pagabuhaton. Kaya bagahin, kuan ini negligence nga mga amount o account nga waray ni mo maano, waray ni mo kumbaga, waray ni mo mga supporting documents, kareksing ko nito, it's either nalipatan or fraud ya. Kumbaga, bangin, nawara ang kwarta, sayop ang paggamit ini, amo nga waray ma-liquidate. Oo, pero may dalawat, siring itong kuha nga possible nag- ibala na hingad ton ibang item instead nga ngadto unta para masitulan gin kuhaan ito na pundo na lilipat na hingad ton ibang mga accounts.
1: Mm-hmm. May naliwat ini mga instances ka kay Roger, may dinakin binatihan na mga naglabay nga tuig. I don't know lang exact nga year, pero may daadtuan mga nawara liwat nga mga papel. O may dayton mga instances nga usay inihan mga nagiging rason na kay anong nga na napag-audit, nagkukulang na ito na igin pagawas nga kwarta, kay may daliwat nagkakawara nga papel. Asya ito nga dako hinduro ito na papel ano hiton mga taga-budget office. O mga sugad din nga istoryahon nga ni itong kwarta. Kailangan good nga baga iton mga empleyado nga iton mga makapot liwat ini nga mga opisyalis ano iton mga head offices in kumbaga mahirot or maikmat liwat ini iton ira mga pinanganggaptan nga mga papel kay ini mga it mga head ini danay na nagkakawarwara na iton mga papel tungod iton kadamo iton trabaho una.
0: Amo na. Oo, so kinanglan din higyapon kay may daman hinitag sa tagsa ng mga division ano mm-hmm. ito

0: department, it kad LGU. So iyat manging inano nga gin ko consolidate maluwat ini hiton kuan minira tinatawag nga exit conference. So igukuan nira ini igo consolidate iton report then ireluwat din he i-scrutinize no kun may dasayop o kun sakto ba sayop o kun tama ba itong mga items nga gibubutang din hiton mga accounts para diri o diri masipatan ano or waray makit waray makikita na nga sayop din hiton kuan paggasto or finances iton na gobyerno oo. So otherwise kung may mga liquidated account baratuno nini actually hiton kuan of course it kaman responsibility din ni kun hino iton local chief executive oh like kinin mga naglabay ng mga adlaw ito nato report ka party gapon inihan ka na qualified kuan in an observation ano or audit report nga may da mga unliquidated account nga sobra to o 300 million and problema din ni kay may da mga maabutin 70 million din ni is mga 15 to 16 years na waray lagyapon maliliquidate. So amay to ito na gin check ano kay bangin may da mga LGU or papano ni Ray ano i-assess nga ini in possible nawara na ang mga kon documents kung ano la ito na po pwede maging rason ito na kada barangay. Okay, so amin ito na pipirano nga ato na kuha nga information na tikag din ha provincial government ito na late. Parang 11 Mbps, kaki 5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirang, ng Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
2: Damo nga salamat ka K5 Roger Tilana, parahan imo report. Or daw manguli ni baga sering paman kung makuri itong trabaho nga itong imo pinangangaptan hindi nga mga numbers. Nga asya nga ni ko nung communication ako kay para para waray math o balito ano kini nga sign then aton oras alas 12:45 na lagos kita hito na aton himang rawon kaya kita kan baga mga balita ha national unahon nato na ka K5 ini nga pinaka latest nga update na pagisumpay hito pag-arresto kan anay Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson wainin hi Papa Chavez ayan na I mean kakulop hito na kakulop nga adlaw hito na Webes gin-arresto ini hi Chavez Singson matungo dito na ginsampa iya nga kaso nga cyber libel hinusang nga waray magpangaran nga grupo. So kakulog gihapon na hito na adlaw hito no Webes nakagpiansa ini dayon hi Chavez Singson. So 60,000 pesos ito niya ginpiansa. Actually kakulop ano ini nangadto ini hiyagin natakop ha Quezon City. Mauman nga magpalusad hin warrant of arrest ito in regional trial court ha Vigan City may pagisumpay hiton iya pagdalapas sa Republic Act 10175 o iton cybercrime prevention act of 2012 din sa ko pa kanina ano nakagpiyansa hiyahin sa 60,000 pesos sa iyong pamayin ko ang palaini na sinsilyo palaini kan Chavez Singson sa 60,000. Salit na. At mismo ay nakaaresto ha iya dayon ini nga nakagpiyansa. Pero labot la ano hito na kaso yan na ni Chavez Singson nga cyber libel. May dinagihapon inihiya mga naglabay nga kaso nga ginkaatubang. Mga maihan una, mga maihan na nga mga napanahon or tuig ito naglabay. Didahan 2013 unang nagsasayop, ano, 2013, ginsampanin hiya yung kasong graft charges. Ang ginsampahan ni Chavin Singson in graft charges. May pag-isumpay inihay na sayup na paggamit na Tobacco Excise Tax Funds dito sa Ilocos Sur. Pero pagka 2014 naabsuelto liwat itong iya kaso na sandiga na bayan. Didaliwat ang 2025, last year la maha K5. Nagsalawad liwat hina plunder and graft complaints kontra lagi hapon kan Chavez Singson ito na iba nga mga nga na upod may na pa actually ni na ay na mga officials liwat ito na Narvacan ni Ilocos Sur may pagisumpay liwat iton overpricing. Overpriced ang pagpalit ito ng mga katulaan. O imagine ka, overpricing itong pagpalit hanto na ano. Nga dahil ni, last year lang ini actually nga, iginsampah iya nga reklamo. Pero hasta nga dahil na, ininwaray pa ini, kareresolbar ito ng ombudsman. Ining plunder and graft nga iginsampah ala kontra ini ka na Ana Ilocos Sur Representative Chavez Singson. Ginabang nga pira na itong edad ni Chavez. Yung mga sobra na inin 80 anyos. Okay, kita daw itong iya litrato nga itong iya mugshot. Baga sering pa may na maluyan ho na initlawas ni Chavez Singson. Pero sering pa niya ba kay naato pa inihi Papa Chavez. Salit baga, mapuinin tawa-tawa, hangin, liling, inihay na kapuso actress, nga Jillian Ward. Masingla, siling ko pa kanina, masingla, inin Jillian Ward nga, aralagid ko na hinihin lolo nga ni, nilila kay tatay, kay 80 years old, ni Jillian Ward, mga, tira pala yung edad nga, mag-start hiya ha showbiz. Buro bata paghihapon na. O siguro hi Jillian mga adahan 19 or 20 years old. Kadiyon taliwat ka K5. Itong himang rawoy na ano. Hining ng Department of Education Regional Field Office 8. Yan ang manggoda pa dayon. Ito ay na enrollment. Itong DepEd. Bisan kung nag-abri na ito na klase, didahan na Hunyo 8. June 8 ang nag-pag-start ang klase. Kapag kayo na ano, ada na 1.1 million ng mga enrollees. Ito na-record ang Department of Education na dinhi ha Eastern Visayas. Pero siring hitong DepEd, posible pa nga madugngan ini nga ihap hitong mga enrollees. Matungod manggod ka K5 kay nagpapadayon itong enrollment. Habot nga hitoy na pagtikanghan klase. So nagtikang naan ira opening block. Opening block pala kuno pero bagat maiha na. Diba amo ito kapag mas-start pala itong klase. So itong era, masunod na itong era, instructional block. So diri pwede ano nga baga malangan itong instructional block. Hin mga activities itong mga eskwelahan na salit may dahirag itatawag na end of term block. So after itong instructional block, may adahira duha kasimana ba ito? Basta pira kasimana ng end of term block. Diin, di na pagbubuhato na itong mga aktibidad ha mga eskwilahan. So, kung itong evraa, ano pa ba't nga da, mga activities. Basta kada bulan ng mga activities. Or for example, matungod ini nga dahil itong instructional block, nirilaan na ini pagbubuhato. At ito na ini pag-abot hito na end of term block. So, duroda mo ini na. Kay last year, kung nagsasayop, sobrala 900,000 nga mga enrollees. Ito nagpa-enroll ha DepEd, pareho nga panahon. Pag-start gihapon tong klase, 900,000 ito na na-record ang DepEd. Pero yan na 1.1 million nga mga estudyante. Baga naka-realize na ada ni mga estudyante nga, uy, baga pag-early daw kita pagpa-enroll. Kaya baga nauurhiman kita hito na pag-abrihan klase. Sabi ko pa kanina, maupay God ito na magawari ka na irintindihon. Andam natin mga gamit high schoolahan. Nga na pag-abrihan klase, ah, muliwat it imo pagsulod. Diri ka nagtitinikang na itong klase. Baga naguhuna-huna ka pa kung mapa-enroll ka ba? O kung saan o ka mapa-enroll? Ay, kay abri pa man it system itong DepEd. Diri lang anay mapa-enroll yan na. Nga na nala kung baga deadline na good. Ang deadliest na good. Kung ada na pinaka-last day na good talaga itong enrollment. Ato nalak mapa-enroll. Kay may oras pa man. Samtang, adaliwat ka K5, inihiyang istoryahon in talon man ato na duhang Ateneo basketball players nga hina Rene Baterbonya nga ni Divine Adeli. O namatay ini ka K5 na lumus ini duhang basketball player. Mahuman itong era team building activity dito ha Aurora. Okay, inihi Baterbonya. Usay ni hiya ito na, I mean, hiya ni ang nag-MVP actually, nga dahil na palarong pambansa 2025. So, yan na, hiya na 2026, nahagbulay pa inihira, pero waray na mag MVP inihi Baterbonya. Pero makarit ini nga player kaya agindadakdakan lang nga ni ito na ring. Maupay gihapon yung nga namulay hagawas mga three-pointers nga na naslam dunk mga tika kay Robert. So yan na ano gin pa sa Bina ito yung Hanadole at era coach nga si Coach Taba Baldwin. Kuha kita itong mga kadugangan pa hini ka K5 at mga update nga balita ha mga masunod ng adlaw. At aton oras, alas 12:54 na ka K5. Damo nga salamat na aton nakaupod ka K5. Hi, may gravador ngayon ka K5, Roger Tilana. Nasagad man ha aton engineering department ka K5 Milton Mateng and ka K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka K5 Kevin Josana, ako naman ni ka K5 Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hashtag Tacloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atit sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plaque na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Kapag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aaral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Paghagos han kada oras.
6: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
5: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
6: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
5: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
6: Mga sinurat kabahin han aton naglabay na kaagi.
5: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
7: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pagurusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Lucita, igin kay mangraw ko Steven. Ginkadto nga ni Savannah ni Kimberly kanda Steven, nga ginahoy na liwat.
1: Ano? Ay nga babae, good man. Wahay good magbabago.
0: Nadiri ka na ko pagbuhat hini. Pero pag-abat ko, asalinit paagi para may magotawan ni Savannah.
1: Aha. Ano ito na yung mukha ragsib mo?
0: Igbubuyag-yag ta na ha, iya itong kamatuuran.
1: Ha? Susumatan na natin iya itong kamatuuran?
2: Ano ito nga kamatuuran? Mami? Daddy?
0: Savannah?
2: Sumati ako! Ano?
0: Amo ito nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa ang papadangat tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga Kaki 5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: puso.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ang kapeng
1: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. TTX Coffee Mix, always number one. TTX Coffee Mix. Puro

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Ted Ortega han Quezon City, kan Cynthia Fabing and Richard Fabi han Maras Baras Tacloban City, sugad man kan Saul Davin han Babatngon Leyte, Celestina Fano han Barangay Tuyo MacArthur Leyte, ngan kan Paz Castro Verde han Tacloban City. Mabay ang pagpamati ha ato na tanan. At nga nagpapadayon ang katapusan nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padarahan aton tagsurat yan ang simana. Usahiya nga babae, kan kanay trabahoan na mimutang ha Barangay 91 Abukay Tacloban City. Iyan nagpapatawag ang ngaran nga Kimberly. Anaya ka agigin padarangan ni aton ngang gimpaangbit, basi may pati ka aton.
1: K5 Diaries.

0: K5 Diaries. Mientras, malinang puson ko nga gintatapos sa nakon pag-eskwela, pagka-doktor, habulig ang protection ni Ray Steven, Sir Enrico, ngan Ma'am Lucita, nga nagplaplano pa nga ni patukuran ako, ito na akong kalugaringon maternity clinic. Na-discoverhan ni Savannah, nga wari pagod makakatapos pag-college hato nga higayon. Anakon sekreto nga akong ginuukyan. Otro ako niya ginsulong, ginpaul-ulan, tugod nga sobrahin kasing nangan senos. Hininga higayon, may isog ko nga ginatubang, nga ginatuhan na niya pagminos. Pakatamay akon, hinpagsiring nga diri sala, an magin anakin usanga kasambahay. Tugod hini, may isog nga nagdesisyon ang parents ni Savannah nga ibuyagyag ha iya ang usanga dako nga sekreto. Mahitugod ito niya tinuod nga pagkatao. You know how much you mean to me.
1: Kaya nga diri man ka mo magsumat niya na, Mami, Daddy. Pagsumat ka mo.
2: Savannah.
3: May tungod it imo tinuod nga pagkatao. Diri ka namong tinuod nga anak ni Lucita.
1: Diri to tinuod nga iyong sumat. Diri! Diri!
4: Tinuod itong sumat ni imo, Daddy. Tulo pala ang imo edad. Didahan sagupon ka namon. Ito tungod kay diri ka akos buhion han imo nanay. Patay na manggod ang imo tatay.
3: Nga nanabilin ha iya, amon imo puto nga bugto. Warahiya magpabayad ha amon. Lugod gimpilit niya nga magtrabaho ha amon komo kabulig. Para maano pa man, igkaupon ka pirmi niya.
1: No! No! Ayoko magsid nga. Ngayon na ako nanay.
4: Oo.
1: Amo.
4: Hiya. Is any. Ngan an anak han surguon nga kadamo mo tamaya ngan biay-biaya. Amon imo puto nga bugtong. He came early.
1: No! Dili!
4: Savannah! Savannah, balik ka di! Savannah!
3: Pabailaanin nato niya nga lumakat Lucita para makapanhunahuna yan maupay.

0: Ano ba itong importante nga butang nga imig sa sira nga akon, Kimberly?
1: Karay kunta, nagsari tayo, Steven.
0: Ha? Mabahaya ka na din niya balay?
1: Oo.
0: Pero kaya no?
1: Makarawod na yung duro kun. Kunani lagi hapon ako mag-uukwe. May dako na trabaho. May income na maupay. Mangin ko na natunaw-unaw nito mga tao.
0: Di rin mayroon ang iintindihon.
1: Mahigayon manggod. Nga ang igihapon natunaw-unaw-unaw. Ito natunig kasi tao. Tungod kay usalang kalibutan. Ito natong ginuukyan.
0: Kung amo nga yan ito, di rin ko na ikaw pero may makikitaan nga nagkakaistorya.
1: Kay pwede mo man ako pasyadahan, hospital, nga akong kita trapuan. O di rin nga ni, habalay nga akong gimpipitihan. Pwede gihapon, di rin akong magiging clinic.
0: Dere ko gano'ng takaroyad nga may bulag ka akong.
1: Steven?
0: Kimberly. I love you. Hanap to pa. Pero naningkamot ako paghulatan sakto ngay gayon. Para isumat ko ay mito na akong pagpati.
1: Natigdaan man ako.
0: I'm sorry kung ginpatigdan ko ikaw. Pero unta, iminipagunaw naon.
1: Anhun ako, buutan ka lang at tinuod. Ngayon pala, kay may pagbati ka ngayon gihapon ha akon.
0: Ha? Gihapon?
1: Oo. Tuod kay hanhad to pa. Mahal ko na ikaw. Pero igin papinid ko la anay. Tud kay pareto naton mga pandoy. Ngayon itong mga tao nga nabulig akon.
0: Kimberly. Wow. Dunot akon kalipay. Salamat. Kimberly, dili ka magbabasol ni ngayon mo pagkarawat itakong gumawa.

0: Lucita, diin ka tika.
1: Ay, ginkanto ko ang pinangakasangkayan ni Savannah. Nanhinaot nga bangin maaram hirakunhay niya. Ay, tingaw ako.
0: Pero nakadlaw nga warihiya uli-uli nga nihabalay. Adano man, kumusta ni mulakat?
1: Waray na hitabo. Nga tanan hira, tiri maaram kunhain hiya.
0: May darahiya nga guti ay nga kwartahan niya paglakat. Pero posible naubos na ito yan.
1: Enrico, kaistorya ho naton ni Kimberly. Sumata na gihapon naton hiya hiton kamatuuran. Bangin mabuligan kita niya pagbiling hiton iya bugto.

0: Ano? Nawawaray sa vana?
1: Oh, Steven. Pira na kaadlaw.
2: Kaya ano nawaray man niya magsarit?
3: Tungod kay diri niya nakakarawat ang kamaturan. Nga iya na hibaruan.
1: Ang sekreto ito niya pagkatawo.
0: Anay tito, tita. Ayoko ang pagsaring ha. Diri niyo tinuod nga anak eh. Sa vana?
1: Eksakto ka.
0: Ha?
2: Diri, adapted lang nga iniwi sa vana?
3: Tulo palang iya itad. Hanada po namon iya. Tungod kay duro ang paghimakuri ni Zenny. Diri ha maaram kung paunan o kamo niya bubuhion.
2: Anay na good. Kino ka nahibulig man kami ang hinana itong istory itong kinabuhi ni Savannah.
1: Tungod kay Savannah, imo magurang nga bugto, Kimberly.
2: Ando?
3: Legal na mo niya nga ginadapt ikang kan iyon, auntie. Tungod kay bisan sano, diri kami pwede magkaanak na ni Enrico.
2: Ang babae nga nagpaulool, ang naggubangan, nagbiay-biyay akon. Ako niya yung bugto.
0: Kunaan mo ito. Diri ko ngayon, proseso nga patuloy sa vana?
1: Oh, Steven. Ngan maaramit imong kag-anak na itong udhini.
2: Ano nga yung trimis sa kinabuhi ningin na itabuha, Amon?
3: Kimberly, pasayloha kami. Diri namon karuyag nga mapasakitan itong imo balatian.
1: Itong kamatuoran, waray na namon plano nga igbuyag-yag ini pero kinahanglan buhaton.
0: Tito, hay naman yan ay savana.
3: Diri kami maaram. Salit, karuyag namon magpabulig ha iyo.
4: Bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: K5 Championing

0: Oh. Ano timo masisaring itimo bago nga clinic, Kimberly?
1: Mahusay ang duro, Steven. Maalam ka? Nalilipay ako kaupay. Salamat na iyo, ha?
0: Kumpleto na yun ito nga tanan nga higamit hin sa nga clinic, oh?
1: Thank you. By the way, may balita na ba niyo ito niyo pagbilingkan? Hiton akong bugto?
0: Waray lagi hapon. Nangaroon na kami nga nihin bulig ha, kapulisan.
2: Doktora!
0: Uy.
1: Oh, Mark! Kay ano?
2: May babae man din nga nalismayo hagaw sa timo clinic.
1: Ano?
0: Ito na. Pagkita ko, may buhay naman ka na nga pasyente.

0: damo pa niya report nga kinanglan ko basahon. Ay, nagsasakit nito na akong ulo. Hey, Sabana. Nahinumdum na lot ako ay iya. Ay, nadawla din nga bata. Sayop ba kami namon pagsumata iyan kamatuuran? Diri laon tayo mamiligro. Kay kung may tabo ito, masasakitan gihapon kami. Tungod kay ginhigugman na namon hiya. Kumo among tinuod nga anak.
1: Enrico!
0: Enrico! Oh, Lucita! Kaya nga baga natatarantar
1: Enrico,
0: ka man?
1: Enrico, tumawag kay Kimberly. Nabilgan ako nuniran aton anak.

0: Kim, nag-message si Tito. Tipakan niya na daw ya.
1: Steven.
0: Nagtitinok ka kayo.
1: Siguro, tungod kay naibaruan ko nga. Bugto ko nga yan si Savannah. Ngan, kanini, aniya ako natubangan. Wari pa murubuot.
0: Hindi ni pagodihan na warayan pamurubuot hagawas itong bago mga tukod ng klinik. Maram ka pag-awat ko. Kaburot on itong Diyos nga mahitabuin ni para magkatuhay na ka mga dua. Oh, naimamagatawan na yun. Imo ate.
2: Hain ako. Hain ako na imumutang.
0: Savannah? Nawarayan ka pamarabuo at agawa sa inyong klinik. Nadismayo ka.
2: Kimberly?
1: Oo. Ako ini. Ate.
2: Maarong ka na?
1: Oo. Ngayong kakarawat ko ikaw. Kumuha kong bugto.
2: Oh. Haluan. Magraot. Nga ako. Kibuhat.
1: Pwede pa man ito. Matadong.
2: Salamat. Ako bugto. Ngayon pasaylo ako. Angatanan nga ako kasitahan.
3: Savannah, kumusta ka na, anak?
2: Daddy.
3: Duron amon kabaraka, imo anak.
4: Nag-uharayo kami, pamiling ha, imo.
2: I'm sorry, mami. Sorry, yung maduwa ni Daddy.
3: Gusto na pagtinuok.
2: Damo nga problema ng sakit na buutan na ako ni ginatang ngayon. Pero, gibinig lagi hapon ako ninyo.
4: Tungod kay kong maon ka na. Nga parehohin o sa tinuod nga anak.
2: Damo ko salamat. Ang nga tanan nga yung gimbuhat para ako.

0: ka ba? Ngaanhi mo karuyag ako maturog ako? Haimurum, Ate Savannah?
1: Oo. Oo, manghun ko. Para makag-urus talaga kitang maupay.
0: Aw, lugaring. Oo, karay ko ito.
1: Yan ang pangalang kitang magkakabandingin, sugadini. Nganda mo takon karayag ipakiana, imo.
0: Ngan, ano man ito?
1: Kung pauna nung naging kamo ni Steven. Nga unta, si Joseph manaltuan nangunguya ba imo hadto?
0: Itong tinuod, hanhadto pa. May sekreto na ako nga pagbati ka ni Steven.
1: Hmm?
0: Asya nga ni nga, waray ko sagutay, Joseph.
1: Amo ba?
0: Oo. Ngan hininga orhi nga na iparuan ko. Magpareho nga nito namon pagbati na Steven na kada tagsa. Asya nga, ginsagot ko na iya.
1: So, ano man? Kasal na itong kasunod dito?
0: Ay, diri pa.
1: Ha? Kaino liwat?
0: Kinahanglan, mauna ka anay haakon Ate Savannah.

0: Lingkod.
1: Salamat, Kimberly.
0: Magawas na iya.
1: Ito naman nga niya.
2: Kimberly, hinubin na akong bisita.
1: Kumusta ka, Sabana?
2: Joseph! Uy, kayo mo nga nawara.
1: Oo, nagpaupahila. Okay na ako, yana.
0: Nagkita hirangan hi Steven, hausa nga conference, ate.
2: Asya ngayon nga, wari ka na matigda eh.
1: Nga ni Steven, kaya po na nag-istorya ako, hangatan nga naitabo.
0: Giniimbitar kita niya. Kita na rin Steven, ate Savannah.
2: Ngayon, kaya ano itong okasyon?
1: Nakalimot ka na ngayon. Birthday ko sang buwas.
2: Ay, oo ngayon!
1: Ngan, waray ako partner nga ako nagkakaupo dito nga adlaw.

0: na masyado na ngayon liwa, terasawa na nga Joseph?
1: Oo, Daddy.
2: Baa, baga maupay na na itong sabot itong aduha. Sukot naman mag-upod pa masyada.
1: Okay na ito, Mami. Para mauna pagkasal, haakon hi ate, di ba?
0: Malipayon na kami na ni imo, Mami, Kimberly. Tugod kay nagkakatuhay nga nagkakasabot na kamo nga magbugto.
1: Ako gihapon, Daddy. Ngan, naabat ko hin hulos ito na akong kasing-kasing. Nga, haluyuhan mga nahitabuhakon kinabuhi. May nagpapamulat nga malipayon, nga maranggat nga kabubwason.

0: Ngandini natatapos ang kabug-usang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Kimberly han Barangay 91 Abukay Tacloban City. Inin mga paypayan niya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton basi mahipatik nga maging kaparte han aton.
1: K5 Diaries.
0: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton hapanguna nga papel ni Kimberly, Joyce Katubaw, Kaupod Hira, Ray Cabillas, Randolph Palacio hapapel ni Joseph, Edwin Torres hapapel ni Steven, Liza Lindaw hapapel ni Mama Lucita, Rex Jonathan Lumbre hapapel ni Enrico, ngan Jael Yu hapapel ni Savannah. Pinapata ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang na tunog Ray Cabillas, kinasingkasing na pagsurat ng ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga igpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon ini himuan hin drama, basi may patik nga maging kapartehan naton.
1: K5 Diaries.
0: Baikog maon nga haladaiwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
4: Waray patinoon?
5: Kayo waray awas?
6: Waray gap bugas?
7: Kayo! Yungat!
8: Aray ko! Saba daw, Bianca!
3: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himangrawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
9: Agoy kaol-ol, sana all!
3: Ang balay ni Biloy!
4: Libap?
3: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
10: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buhi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Ruel Tomasin, han Barangay Buntay, Dulag, Leyte. Sugad man ang paraghimo ang special kasaba puto nga Hinoa Maigan, Maharlika Highway kay Baan Tacloban City. Han Mark Ryan Lasse, Lani Oroyan, nga Jim Macabio Paglinawan, han Zumaraga Samar. Abrina niyo mga Facebook and radio. Ngan uswag kita kay Abrina, ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukun! Naninig ang programa ng mapadangatay iyo ang maupay ang kaburuton ta Globan City Councilor Marty Romualdez.
2: Nagatagimi yung rahim, mo?
3: Noy? Natuod na ako nga.
2: Ano, Loy?
3: Na may relasyon niyo ni Mayor.
4: Ayaw na lang sa haba. Basta iini ako. Mapit ako eh, para kita kumaon.
2: Kagawat dyan, ikagod maglilimpyo.
4: Kap, kalma la. Mahamot na la ako. Katapos niyo paglimpyo, mangangaon kita.
3: Ayos ko din. Kinabuhi kagawat, drag. May motor ka na. Badali ka lang makakuan, makaaduhin. Salapi ka niyo.
4: Para ito problema. Kaya ako daw manok ni Mayor Jaja.
3: Kayos. Okay. Ikot maging manok ni Mayor. Barangay election.
2: Ayaw, pagsilingi ikot makontra akong pagkapunong barangay. Ha? Kagawad rin pa? Ha? Bato na ako?

0: Uy, ano ba itong naging yakan ni Kapitan Bongyo akon? Bagan malain manad to. Ngalong niya akon kanina nga, bangin daw ako itong kumontra iya barangay eleksyon. Huwariyan to akon, idiya. Pero kay ano ko naman lasring manla na ako'y mamanukon ni Mayor Jaja. Pero ambot kun ano nga klase nga mamanukon. Amo ito. Baga nag-iiba na ito. Pagtartar ni Kap Bungyo akon.
1: Ay kagawad! Ani ka manla? Tana, tana. Lamay kita.
0: Nilaan ako barangay hall. Duty ako yan na. Kamula anay.
1: Aw, kinanglan ko kita magbantay. Kimalam ka? Ape, pero di naman na kita may halamay. Mahigop lang kita sagmaw.
0: Ano sagmaw?
1: Ano, ito nga matching hinod to. Ano sa katano doon? No? Eh, pag hinatsingon din na.
2: Tama.
1: Takas tama. Oh, sige, sige. Kagawad, Ralph. Ang tanod. Sagmaw. Ang sagmaw inin. Ang sagmaw?
0: Nagrabi na lugod.
1: Aw, anay, anay, anay. Ta. Sige, bridge na.
3: Bridge na, oh.

0: Kapi, kabiloy, kapi.
1: Kapi ngayon kita. Kapi. Ano problema? Kayo nga baga guminawa ka man ni Hilarom. May problema ba kan Mayor? Jaja, kulin?
0: Ay, saka ba daw? Ano ka problema kan Mayor? Kan kaplugod?
1: Kayo kuno, ano problema kan kap?
0: Matuyo dahil ni nga atong kapitan.
1: Matuyo
0: ngayon, matuyo.
1: Bagan dire man, bagan ambot nga, bagan dire. Dire ada!
0: Ayan kanina ba, nagsaring ako nga, bangin ako itkuhaon nga manok ni Mayor, jakulin.
1: Tapos?
0: Pero di na kumaram ko na nung klase nga, pagmanok.
1: Tiyo! Ang bahay na habang ka-eleksyon? Kitiligid

0: problema, basta dire ka la makontra at siya ito.
1: Kaya na nasa rin ito.
0: Bangin na ba, bangin na ba? Ala, kalimti ito. Dito makakabuli ka ito. Ang importante, tira man na natin noon.
1: Ay, dihiri.
0: Ah, siya. At na, upo din lamay para magkistory ka mo ni Kapitan. Siring panin mo, matuyo ko dito. Basta party politika. Malam ka naman, ang bahin kan pipi, ipipitano lahat to. Dumakon ulo.
1: Ay, napagdakon ulo.
0: Eh, kay, kuan, tubigon.
1: Ay. Ana, nagka-hydrocephalus si Pipi?
0: Hmm.
1: Ang mga dumakon ulo.
0: Amada. Hydrocephalus. Ambot, kung ano tawag iton. Di kita maram.
2: Eh, Biloy! Eh,
0: adikap.
2: Nalami na kita, Loy!
0: Eh, ada na, Kapitan. Aw, ikagawad, Ralph, mapod.
2: Ipili niton, barangay tanod. Para bantay barangay ko.
0: Kap. Adin kape, pagkape kita din nilamay.
2: Sakto lang eh, kay baga nagarimidyo, hay. Salamat, tanod Biloy. Ano daw? Ano ito nga iyo baga ginistoryan ni Kagawad Ralph?
0: Nagsumati akon. Natuyo ka daw, nga nag-iba daw niyo mapagtatataya. Kamu nagsarang laya nga, bangin niya at manukon ni Mayor.
2: Balitan, no? Kay bangin, mapariho ya kan Pipi. Dumakot iya ulo.
0: Tubigon ang ulo ni Pipi Kap.
2: Ay, doon si Palos Adto. Katiman mata ni Pipi na atlas natungudan pagdakon ulo. Ngan dumakulatan niya buot isi.
0: Okay, di rin suga di kagawad, Lalp. Di rin suga. Ano ka ba, Kap?
2: Loy, pamati ah. Yan na, diri pa. Bangin buwas, sam buwas, san sunod na buwas, sunod na bulan, sunod na tuig.
0: Sunod nga dekada, sunod nga century.
2: Amo nga.
0: Ay, Kapitan, kuan. Kuan, gadla kita.
2: Ano?
0: Kalma lang. Kalma lang kita, kalma.
2: Kay mara makitot pagkalma-kalma. Basta amitot akon said, ha? Loy, ha? Tungod nga nagyakan niya ito. Bangin niya ko dito baga kumuntra akon. Pagsiring nalalago niya.
0: Ako? Di naman ako makandidato.
2: Ikagawad lang ba na akong pagsiring? Di rin ikaw, Loy. Kaman.
0: Siguro, di rin natin ni Moon nga issue ito. Ano ka bakap?
2: Singaya nga ayaw gagad ha, kay nasisinay Kapitan Bungyo. Singaya nga wari pa ako baga, mahuwa si Kan Pipi. Adi pat haako nunahuna, adi haako nugat, nananalaytay pa.
0: Nananalaytay good. Ay kap. Ay lapag na ako timtingog. Dapat nakakabati makalawon.
2: Yan man na naman Loy. Mag-aurit!
0: Shhh! Kap, kanay ka na ulit, kan kwada.
2: Yang guada, ane cawan patay. Kang kagawadak na uurit.
0: Pag-istorya ka mo.
2: Han patay o kan kagawad, Ralph. Basta dere ako. Dere ako.
0: Hala. Sige. Kung dere ka, higupunta na rin nga kapi. Kay kaubos, maduti na ako.
2: Nadaw ba ito pagbantay ha? Bakit na masundanin mga politikero? Makuri na.
0: Kapitan.

0: ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manok-manoko.
2: Kapitan?
3: Ano ka ngayon, Kapitan? Wari ka dito lamay?
4: Natural, nga ni ako. Kay, barangay hon ini nga, ako'y baga punong barangay.
3: Ay, Kap, sakto lang eh. Pag-istorya ka mo, ayaw na niyo pagpadako. Please!
2: Eh, Kapitan Manlay, tagpapadako. Baka manlaliwat. Oo, Kap.
3: Ay, ha?
4: Mangin ikaw it, oo, kagawad. Hinumdumi nga waray... Wari ko na problema kan Pipi, ha? Ha, nakaliwat.
3: Ay, kita.
2: Anay, igre-recap tadawan na akong ginya kan, Kap. Wari man maraw tadto.
4: Dela tumao, Pai.
2: Anay, nadto.
4: Iton, ikaw it, baga, mamanukun ni Mayor?
2: Maharam ka kung nanot mamanukun ako ni Mayor. Bisi Mayor, wari maglaro akun.
4: Ikaw, maharam ka.
2: Hindi, Ripa.
4: Ikaw it mamanukun ha barangay eleksyon ko mo, Kapitan.
2: Araw mo, upay kay maaram ka. Pinamalita ako ni Gagasto. Sigurado ka ba na madawag ako?
3: Ay, sakto ka kagawad, sakto.
4: Ha?
2: Sigurado ka ba nga madawag ako? Bato na ako.
4: Anay daw, anad to, nakabatikan to.
3: May nag-iinaw, ada?
4: Oo, mamatik ko. Adeli, deli!
3: May nag-iinaw, ha?
4: Deli!
3: May nagkarasikas man.
4: Kanin?
2: Kaya nung inululan ka man.
4: Naghiniling nga.
2: Hindi rin man ako madaog.
3: Sakto-sakto ka kagawad, di ka madaog.
4: Consumering ako.
3: Di madaog ka. Di madaog ka, M-Cap.
4: Ano daw, natigbabato nini akon.
2: Ano man, Kapitan? Pwede manada ako. Ayaw nakahadlok.
4: Kaga, tanod Biloy, nakabatikad eh. Medyo maring nga sa di
3: sa atin ngayon. Maring nga sa mga hubog ka dito.
4: Mamati ko, ade.
3: Mga hubog.
4: Mga constituent.
2: Consumering ako nga.
4: Hoy.
2: Daug ako.
4: O, dili ako dito. Consumering ngayon ako nga daug ka. Ano man? Kapitan, ano kayo? Kagawad, ano man? Kung magsiring ako, daog ka? Ano man?
2: Okay yan na pala.
4: Mayadot nga ba ito? Nada?
2: Iba? Ano? Lalakaton na lang.
3: Pag-ibakwit ba?
4: Abatalugod!
3: Maibakwit ka na lang.
2: Kalma lang. Drama lang ini.
4: Ada kay sugar na lang yung aso eh.
2: Seryosoon, Kapitan. Una-una nga. Kagawad mo ako. Dakwit akong... Maibubuli ka barangay kung dumaap kita kan Mayor, tatagan kita yung project.
3: Tinoo diton, Kap. Tinoo diton. Gintagan na nga niyan. Motor. 1 year late. Pag hinulog, impas na. Implaw.
4: Ada, sige. Para dira ko baga masinae mo. Pagsada akon. Nga diri ka mga kandidato ka, Kapitan. Pagsad!
3: Agwi.

0: Agi! Adi ka aga pala. Wala na good kita ibang isyo kundi parte politika.
1: Hagoy! Adakay! Nagdidibati na liwat. Yan ahira. Kagawad na Ralph ha? Ngan Kapitan Bungyo. Kay inihi Kapitan Bungyo. Maato-ato liwat.
0: Ay sus! Nahadlok ngayon hikap kan kagawad Ralph. Ang amoy ton manok ni Major Jaja Colin.
1: Ano ba nga Major?
2: Mayor God, umangkol.
0: Ay, Dada. Maaram ka baliwat hiton isyo ha, politika hiton kauluhan?
1: Oo, ini pa. Kay anuman itong nga isyo?
0: Nga poor daw itong net satisfaction rating ni BBM.
1: What?
0: Yan na, base hiton survey, hiton social weather station. SWSO.
1: Uy, kay piragod itong iyaya na baga sinisinga net satisfaction rating.
0: Ay, maabot daw na kuno yan ahin 15% para yan ang bulan hiton Marso.
1: Ngayon, pero may da pa isyo labot lah ito nga SWS. Result han pagka-presidente ni BBM.
0: Ano man? Natad-an na.
1: Anay! Ano man, hibato, natad-an na.
0: Ambot nga haw. Dito na lang itong bangin to naglinook-look dito't sapa.
1: Hingkit na nga, sapa. Dito na look hibato. Ngunit?
0: Ay, kay oo, nakad to. Nakad to ya sapa. Klaro nga ni an bato dito han sapa nalutawan iya ulo di ba
1: hinuba nga bato anim gisisering lewat
0: kay hingan an bato dito ha sapa
1: ay sus an bato ha sapa an imo gisisering umangko hi bato nga senador na akong gisisering
0: agi nandadagol ka na liwat abat ko may hang uber ka. Adi, nakatilaw na liwat ako yung dagol itak may hangover nga dada.
1: Asya ito, upay mo. Seryoso takpakiana na. Nga kung nadakop, bahibato.
0: Dada,
1: nabati
0: ka, dapat naghinili nga ako.
1: Oo, kay mga tsismoso tira. Mga amoy doon, ibibinatayan, kita
0: lang. Sige na, balik na kita ang bato.
1: Ikaw liwat, bumatong kahin alanga, nga kabaton. Indagulang ko ikaw.
0: Ano ba nga alanga?
1: Anong alanga? Adi pa ha? Nabuisit na akaim mo aga pa ha?
0: Sus, may hangover ka la.
1: Sus.
0: Kulang na itong higopin sabaw.
1: Hala sige, pagtuolugod kito pamahaw katima, may na dito malunggay, paglawag. Waray pasulo dit at mga tiyan. Kanto na, para mauhawa

0: Imbalik iton! Din man tuntuhay!
1: Uy! Kap! Kapitan! Kalma gadla! Pwede man nga diri na lang natin ibalik. Alo iton kung diri na andar. Di ba, Kap?
0: Asya ngayon nga ginhatag na lahaton. Ngamunti, Kap, kaya din man ngayon manggagamitan.
1: Nagamitan ka, Danay, pero sakto lang nga. Obigham! Nagsig... Boom! Ngalong...
0: Amula! Nakitang ko dito ngalong Honda.
1: Honda!
0: Wala ni gamit ng multikap nga tagatan. Siguro kuha nila ni... Kuha nila kita yung bagulago din ni Loy.
1: It Honda! Nasing Honda!
0: Amo nga ni...
1: Maupay man ko ni kagawad drop ka. Kitatagan ka dahil... Brand yung multika, basta matuwad ka lang.
0: Ay! Ito pala, tatu nga, baralyuan. Nagka-problema lang kung kita inipati ang motor. Giliwat na anda!
1: Umandar ka ng motor, Kap. Pero, ito, narubaliwat na yun.
0: Ibalik, ito tayo, ibalik tayo ito.
2: Kapitan!
0: Tol!
2: Kapitan! Siroy!
0: Ako!
2: Arin Pusporo! Ready lugo niton!
1: Agoy! Oblada!

0: Ano kagawad, Ralph? Aburido kapitan mong yu. Nasisinahiya kay ikaw't akong mamanukon. Ngan, nagpapa-explain ka na, nagpapakian na akong partito.
1: Klaruha da, base ko, ma-explain kang kapitan Bungyo. Kay nato yun na hakon. Klaruha daw ako ni Yur. Ano ba ito nga mamanukon?
0: Kay mamanukon nga ni, very bulang na manok. Di, ano ka ba, kaya kalut, ano ka ba liwat, sala mo, kaya nung nagpabati ka man ito. Ano ka ba?
1: Dili man ako maaram nga. Sugad na doon reaksyon ni Kap?
0: Ito nga yung kapitan, Bungyo Goodman. Mga pa itong liwanan.
1: Mayor?
0: Lagi. Salit na ako nila pagtawag ngayon nga, Bungyo. Dito nga itutok.
1: Asya ko nga yan ni Pipi. Tatawagon niya ni Kapitan Bungyo nga may da wutok-wutok itutok.
0: Correct, may da good.
1: Pero may tama gadliwat ni Kapitan. Huh? Gusto lang niya masayod bahay nito. Kay di rin man ako nakakabaton. Salit yan ay sakto nga kabatunan ni Yor. Ano nga mamanukon mo ako ni Yor?
0: Okay, sige. Kasimple daw at paghubad iton. Di rin man tumakuri. Sige, kagawad Ralph, pamati ha, okay?
1: Ano man ito?
0: Yan na, nga may daka motor. Di rin pa itong impas ha? Pero, ikaw itakon manok.
1: Ako it manok?
0: Mm-mm. Ngan ako liwat it ugang. Kuguri ako pirmi. Para ako para ako magpunay na.
1: Tudas ka kagawad lang.

0: Sorry, paparty kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay magbukwat ah!
0: Hanlunis na, hapag abriyo truiton, ang balay ni biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manukon. Ini nga drama, ginmumulay na't mga tingog ni Radja L.U., Ray Cabias, Genoine Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Dumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Itcheck kumulon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Please follow our FB page, K5 The Club and Drama. Paki-like and share natin podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
1: Ibat!
0: Manuk-manukun. Ikinliliw e hayo na yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon, Estasyon Hin Radio.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

Kagandang hapon mga ka-K5! Time check muna tayo. It is now 5 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by X10 Food Supplement for Men. Kukulang na nasa ka-round kung naka-X10 Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programa. Ang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock. Siyempre, dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama siyempre ang inyong kiganda at kialambing ni DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon at i-reveal ang ating kitanungan of the day, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsiselebrate ng kanilang birthdays today, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan.

Happy, happy birthday sa inyong lahat mga ka-K5. May you have many more birthdays and blessings to come. At syempre, maligayang karawan ng kagitingan. Happy Independence Day to all of you mga ka-K5. Syempre, babatiin din natin ang ating mga listeners na nasa kanilang mga trabaho. At syempre, ganun din ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Nako, ingat po tayo. Again, lagi tayo magdadala ng mga payong, sombrero, panlaban sa matinding sikat ng araw. And of course, yung mga ka-K5 natin na nagbabantay ng mga establishments at nagkani-kanilang negosyo, nako, laban lang tayo kahit holiday. Alam kong gustong-gusto nyo na talaga magpahinga, pero okay lang yan. But don't forget, mga K5, na ang ating pinaka malaking puhunan pag nagtatrabaho o nagnenegosyo o kung ano man yung ginagawa natin sa buhay, no, is our health. Kaya lagi tayong, lagi nating aalagaan ang ating mga sarili. At kagaya ko, one way of like taking good care of myself is to always drink supplements. So I always make sure na meron akong dalang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Anytime, anywhere. Kasi kahit saan, kahit anong oras, pwede kasi siya talagang i-take. Because kahit wala ka pang kinakain, kahit gutom ka or whatnot, safe na safe ito. Because it's in an alkaline form. And of course, it is also best paired with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio. This superfood supplement naman na may virgin coconut oil and D3. So ayan na nga mga ka-K5, nako, hindi ko na kayo bibitinin dahil alam ko, ngayong holiday, masarap talaga na, ano yun, mag-relax lang habang nagme-merienda, tapos while you're eating your delicious snacks or whatnot, habang nagne-Netflix and chill. Nagne-Netflix and chill, tapos nagme-music, diba? O, kasi multitasking is life. So, ayun. So, habang ini-enjoy nyo ang inyong holiday at ang inyong long weekend, ayan, ako ang bahala sa playlist nyo for this afternoon. So, eto na nga. Simulan na natin ang ating tugtukan with a song by The Script. This is Break Even. I will be right back, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
4: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya ang print options Tacloban. Namumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, at Ubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry? Itong mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
6: 83 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar ilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
9: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
10: Para sa malinis na dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa marusog na tay,
11: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
11: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butiga.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape na makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butiga.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Nga naman, Doc?
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: I Care Gold. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
5: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options na kloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, print options na kloban.
6: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Woo!
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, ini at mata na akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
10: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Gina Magbanwa isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang tungod permit ko naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix! Mabalik sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
19: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
20: Extend food supplement for men.
21: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
20: Extend food supplement for men.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
22: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!

Mga ka-K5 The Hours, Teenage Dream by Katy Perry. At time check muna tayo. It is now 3:42 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX 500. And makusugap pa kontra-kontra, high blood pressure, and diabetes. And speaking of prevention sa sakit na diabetes, mga ka-K5, ito ang dahilan kung bakit pinakamainam ang DTX 500. Para maiwasan natin magkaroon ng sakit na diabetes. Unang-una, syempre mga ka-K5. Ang oxidative stress ay ang resulta ng sobrang dami ng free radicals sa ating katawan na nakaka-damage ng ating tissues. Ang mga free radicals, mga ka-K5, ay nakukuha natin sa pamamagitan ng hindi pagkain ng masusustansyang pagkain. Ibig sabihin, nakukuha natin ito sa junk foods, diba? Sa mga hindi masyadong masustansyang mga pagkain. So, ang pag-take nito, ang pag-intake nito ay nagkakaroon ng resulta which is oxidative stress. At ang oxidative stress naman ay konektado sa pag-develop ng insulin resistance and eventually type 2 diabetes. Kaya naman ako, hinay-hinay din tayo sa pagkakain ng kung ano-ano, lalong-lalo na yung mga unhealthy food na ko mga ka-K5, alam nyo na yun. Hindi nyo na siguro kailangan pang i-remind. Basta, take it slow, di ba? Pwede naman tayong kumain, pero wag naman natin araw-arawin, di ba? Yung tipong everyday yun na talaga yung kinakain mo. Parang nakakasama naman yun sa ating kalusugan. So, ang pag-consume ng antioxidant-rich food tulad ng mga prutas, gulay, mani, at whole grains ay nakakatulong para in-neutralize ang free radicals at ma-improve ang insulin sensitivity at ma-reduce ang inflammation. So, mga healthy na pagkain, isa sa mga solusyon para hindi tayo magkaroon ng sakit na diabetes, mga ka-K5. At ang nutrients tulad ng vitamin C and E at iba pang compounds tulad ng flavonoids and polyphenols galing sa desugared sugarcane extract o DSE na prime ingredient naman ng DTX 500.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500! Pumalit sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagkatinod, Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
5: Mm.
6: Kasagaran mangod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
5: Mm-hmm.
6: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
5: Mm-hmm.
6: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
6: Mm.
5: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol.
6: Mm.
5: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir JP.
5: Mm-hmm.
6: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Kuday si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga, as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
5: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
6: Mm.
5: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
5: Hmm.
6: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampiyon.
6: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
5: Oh.
6: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
6: Mm.
5: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
6: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
5: Mm-hmm.
6: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
5: Mm.
6: Sa mga office workers,
5: kumpak.
6: decision makers o ilabinadyod sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
6: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Gay 5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 4:03.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!

Mapoy nga kulup, sinirang na Visayas. Kumusta ka mga tanahan? Katuntada kang mapoy nga kahimtang yan ang oras. Adlaw kita ito na Biyernes. That's why early kita magtitikang iningato na taramdan. El Castigador. Ano yan ang adlaw? Araw ng kalayaan. Pizza 12, bulan ito na Hunyo.

0: Bueno mga ka-K-Fine, kumusta ito ni Iyo Adlaw? Ito na Biyernes sa araw ng kalayaan. Yan ang Adlaw. Kalayaan. Haing kita na pre-preso yan na kung kinanglan natin yung kalayaan. Sumingani kita ka kalayaan, bagahin aada kita ito na but nga. Ito diri pakagius. Oo, sirin pa napupudyan kita. Nga diri kita nakakagios freely, ano? Parihin nindinahan na ito mo. Pero nakatuoy itong mga naglabay. Pero nakainindikada ito na lumabay. Antes nga tagang kitahin, kalugaringon naton freedom. O, nga, ano ko nitong sinisiring nga araw ng kalayaan? Yan na, mga bihag kita. Bihag kita mga ka-K5 nga nada kita itong gera. But nga kita itong gera. Gera number one itong kapubrihan. Ikaduha din ni gera itong mga politiko nga may da kita. Baga nahabubot nga kita itong agway. Nga waray na itong sarabutan. Hindi kita maaram kung tikain kita mga ka-K5. Kahit nadadamay kita ito na gira, gira ito na politika. Kaya kinanglan natin hinagkagawasan. Bueno, once again, welcome kamungatanan. Ito natin na Taramdan El Castigador. Taupon natin ni KK5 Ray Varona, Engineering Department. And of course, ni KK5 Jerwin. May namagipasan ni KK5 Jerwin. Anyway, ito na PDR na rin mo si Sir Ruel Montesa. Papadagat lo at ini ito ni in weather outlook, weather update at meron yan ni mga ka-K5. Oo, so pizza do si kita ito na Hunyo. Ano itong sinisiring araw ng kalayaan sirin pa at tungatong ginapatukar kung ano ito, handog ng Pilipino sa mundo na always yun eh, may danganin mga rally, gipapatukar, ano? Pero may nalot ti paper na nagra-rally, labi na kumpara itong mga politiko, kana politiko kung ano itong gagamit, tinin jingle. Unlike itong rally, kundi init yung papakigbisog in para itong mga Pilipino. Amad itong mga tukar nga gin play-play mga ka-K5. Kay naimugsod itong tukar din itong people power, no? Or aid sa revolution, siyahan nga gayon. Pero itong aid sa revolution at itong mga higayon nga may ada peaceful nga revolution, gintagan ba natin inihin o ginsingabot baliwat natin ini para mapabago natin itong pagpalakat itong gobyerno. Ang iba naging malaya na unta kita, kumbaga inin mayad tinatawag nga diktador nga gobyerno, pero di natin it's a people power. Ano ito na itabo mga kakipay? Bangin ini naging mas grabe lugo dito na panhitabo, no? So ini itatunin din eh nga hinautunta mga ka-K5 nga mahinga na kita ito na kagawasan nga sakto. Sakto nga klase hin kagawasan. Diri la kay ini na kangaran-ngaran nga ada kita itong kagawasan. Ano na Sir Ruel? Para ito na ito na din weather update. And you know what mga ka-K5? Yan ang adlaw, bisperas itong mga kadamaan. Kadamaan ni mga ka-K5 ng mga lugar. Excuse me, kay medyo nag-gigirok ito na ito na butol. So ano ni mga ka-K5? Buwas patron. Itong patronong Senyor San Antonio de Padua. So, patron, kumbaga din ni Leyte, ito na ito na ibabaroon nga mga patron daw. Amo itong, kuan, tabon, tabon-tabon, no? Patron. Mayorga, patron gihapon buwas. Matag-ob, piyesta gihapon rin niya itong mga lugar nga San Antonio. Mostly, ano, basta San Antonio nga lugar, buwas itong fiesta. Diriya sulangan, piyesta gihapon buwas, magdadamuin itong mga tao, mga kadto, labi na itong mga, kwan, may adang mga faith para itong panaan. Ang tinatawag ini nga mga panaaran. So, piyesta, happy piyesta nala para itong mga nagpiyesta. Okay, adi na hi, Sir Ruel Montesa. Para ito na itong latest weather update. Sir Ruel, stand by.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel, tigay-pay mo, kumusta itong lakat ang panahon niya na?
2: Maupay nga ko, Dr. Kan sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live nga nan mamati hanira mga radio. Adi natin ulagway, yan natin panahon. Para yan na nabibiling nga oras yan ng adlaw han Biyernes. Ika dosi ka adlaw han Hunyo 2026. At natin minayuyungan minahal nga probinsya Leyte. Naka-experience kita in good weather sa tupa labod la kanina naga nagtaada kita in masirak na panahon nga dayan nga mga oras kun may mga pag-uran man tigda ay lainingan panalagsa mahitungod lahan sinisiring nga easterlies o ang hangin nga mapaso nga tikang hadagat Pasipiko. Waray gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw dinhi ato repeat sali kanaton mga K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinaagin pagisda talwas kumantuha dagat pagpakabuhi. Basal liwat han pinakabag-o nga satellite animation ang pag-asa waray ta nakikita nga haw nga mahirimo nga LPA o sino bagyo sa kubnan gawas ang Philippine Area of Responsibility yana nga adlaw itun aadala ang easterlies nga nakakapikto sinirangan nga dapit itun Southern Luzon, Visayas nga Mindanao. Alaton real-time nga temperatura di dahatakloban hapag kaya na dakita ha 28 sentigrado nga kanina inabutin 32 sentigrado. Anaton adlaw, sinidlit kaninan aga alas 5.16 matutunod yan ang kulup alas 6.03. Anaton daylight time yan ang adlaw nagkaadan 12 ka oras ngan 46 minutos.
0: Sir Ruel, waray ba baga chansang umuran buwas?
2: Baga kung easterlies la, kay ini nga easterlies, rain generating ka din eh, pero nakakahatag yapin mo pasong panahon. Mm. Kay baman na southwest monsoon o langin na bagat, baga pinahawaya na hiya kadali.
0: Okay, pero sunod na gap kita, no? Ito na kuhan, habagat.
2: Opo, habagat season na kita. Yeah. Pero kay kaurugan nito, basta rin pa makusog itong habagat, kaurugan nito nananabula western side ito itong nasod.
0: So, pupwede din buwas, makapamatro na no? Ito na itong mga kabugtuan.
2: Din, kita, patron buwas.
0: Baka damot patron na buwas. Harani, hey, San Antonio, palo.
2: Kanda mga wanitis ito.
0: Ayan, oo.
2: Animokras hagto.
0: Ala, ganito.
2: ano mo, kuan, magluyo na kamong lingkuran.
0: An, kuan na ito, yapon, inin, ang mga bungto. Bungto itong Mayorga, matag-ub nga nitong, kuan, inin, tabon-tabon.
2: Pati yapon na may samar, may dawasan, Antonio Samar.
0: Oo, hindi ha, kuan, sulangan.
2: O, patron gap dano. O ngayon.
0: Piyesta ito. Okay.
2: Di kaglawon liwat itong San Antonio di diha ka BTVs.
0: Bakit pareho gihapon? Di diha am. Damay kada eskina. Kada eskina na ini.
2: O, kada eskina.
0: Okay. Sige, Sir Ruel. Thank you so much.
2: Damo nga salamat. Kan maupay nga kuloplete. Happy weekend.
1: Sulat

0: Okay, no, amat doon lakatan na panahon. Update na rin doon natin. Weather. Pinahin din yung PDR rin mo. Rekan ka-K5. Rowell Montesa. So, boy, no, ano ito natin mga paghimang rawan? Yan ah. Of course, tutok kita rin dito na araw ng kalayaan. Itong araw ng kalayaan, ganyan si silibrar ini. Kada pizza 12 bulan ito na Hunyo como celebration ini pag dumdum adaton kagawasan tikang diri ha Espanya adaton June 12, 1898 nga igin pahaya gano ni Emilio Aguinaldo dito ni Hakawit Cavite na hinabo iton iringat law gin sisilibrar iton kamaisog ang pagkamaisog ng sakripisyon mga Pilipino nga naghingita in usang kagawasan nga magkaanahing kalugaringon nasun nga kundiin yana ambut kun may daba ang mamatay ng dahil sa iyo. Mati ko rin na ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan ang mga panahon. O tub-tub na la din itong pagkantahan lupang hinirang. Pero in master nga tinuod nga ang mamatay ng dahil sa iyo. Pwede pa siguro kung ang mamatay dahil kay PBBM. Hindi nga ni ang mamatay dahil kay Duterte. Ang mamatay dahil kay Lini. Ayan, pero ang mamatay lang dahil sa'yo, bangin ni Chumiring, ang mamatay ay kayo-kayo na lang, tawaray. Amo ito na problema pag yan, baga daw suga, diri o waray natin din ni protehere. Waray natin pauraha, natin ginataghaton nga kagawasan. Kagawasan ini, tikang din itong mananakop ng mga nasyon suga dito na Castela. So, iningad lang, amin itong pag-celebrar hadto na kaisog ng sakripisyon mga Pilipino. O, kung baga hamanagmit ng istorya, itong adlaw itong kagawasan o araw ng kalayaan, in ginsa sa linurg, itong kagawasan nga sugad man iton paghigugma iton aton nasod ah. So amo itong iton atong kagawasan nga gin na experience niya na ini in bunga oo iton pakigipag agway nga sakripisyo iton mga naunang henerasyon in mga Pilipino. So ini sobra na usa ka siglo ito nakalabay tikang iton igimpahayag dito ni Kawit Cavite. Alas 4:20 na mga ka-K5, mabrik na kita kadali no natong programa gin padangat ini aton ito na klinika D3 Bio the superfood supplement nga mighty C the alkaline vitamin C nagatagin extra nga protection. Nagpapakusog itong aton resistensya ng immune system ng klinika DTX500. Pakusog na pangontra itong high blood pressure. Standby! Mabalikan niyo taramdan El Castigador. Kataliwala pirang at painom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Eye care drops!
4: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supply Enterprise Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-pixelize printing and supplies mo na yan!
3: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech and Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve! No one
7: ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
11: mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, inyak mata na akong babati nga. Malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: an istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
14: Ang DTX 500
13: adura kini mo Mordica Charantia compound
14: gikan sa palya
13: nga nagahatag og proteksyon
14: batok sa liver failure.
13: Ang pingyang imo atay
14: mag DTX 500
13: adlaw-adlaw.
14: DTX 500
13: mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Dro, ang kapinapo.
14: DTX Coffee Mix.
15: Sili lang ni siya lami.
14: Taas pag yun o antioxidant.
15: Tungod sa aduna kini,
14: the sugar, sugarcane extract.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mauni ang healthy nga kapi.
15: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
14: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap.
14: Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
8: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 4.29 na mga ka-K5. Balik kita ito natin na taramdan na El Castigador. Oo, natin oras. Ganito natin na taramdan. Gimpanangat ni Ayuhon na Clinica D3 Bio na Superfood Supplement ng Mighty C. The Alkaline Vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na ito lawas nagpapakusug. Ito natin resistensya ng immune system. And of course, Clinica DTX 500 makusog nga panguntra ito high blood pressure. Bueno, hindi dito mga balita. Uy, sering din ni Senador Ruben Padilla. Nga diri kuno niya igkakanta. Dini ay susumat itong lungga ni Senator Bato. Okay, igipahayag gini. Kaya kumbaga pananglitan diri ko o kung pananglitan, maaram ako. Kung hain nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa, diyan daw kuno niya igyayakan hiton mga otoridad kundiin. O kay nireport ng gun nga iginyakan ni Padilla. Tapos kaya in dumalaw din hiton usang lamay an estudyante. Student athlete nga hirini Peter Bonya. Ito ni ha Arlington Memorial Chapel, Quezon City. Iginya kan ini, you know. Nga di isang kuno, kun maaram niya, di rin niya iyayakan. Itong kinamumuntangan ni Senator Bato de la Rosa. So, inin, nabot ka ano, ini nga atun Senador, ano. Kaya nung nga di rin niya magsusumat, kumbaga pananglitan, makitan niya itong bagaging tataguan ni Senator Bato de la Rosa. Anyway, iya maluwat ini na katungod. Katungod ini, hindi rin pag sumat kung diin na tago. Pero, maram ka mo, may naninin kasong obstruction of justice. inihin Senator Robin Padilla. Pwede na inihin mga ka-K5 Castro. So hulatun la ini kung ano itong magiging resulta ito ni kaso. Pero maram ka mo, pechadusi na, pera na laka adlaw. Matatapos ito na bulanhan Hunyo. And of course, in pag-abot itong Hulyo 6, I think itong pagtikang dayon, itong impeachment complaint la kontra nga di ka na Vice President Sara Duterte. Nga nagsignon hindi ni mga ka-K5, nga di rin na maiha. Di rin na maiha itong impeachment trial. So, hining kuan, hining mga adlaw. So, may adaba o ininga July, may na ba klarong ininga desisyon hiton ano, hiton Korte Suprema kung tama ba o valid ba aton dusing ang mga senador na ito niraging buhat. Nga kaya nung diri 13 ito na naging kurum. Waray pa mga ka-K5, ano? Waray pa desisyon. Kasumpay hinin pagpamakiana kung valid at kundusing ang mga senador din ito nira pagpilian. Ganikan Senator Win Gatchalian nga amo iton Senate Pro Tempore, no? Senate President Pro Tempore ini kwan mi mga ka-K5 bali hiya iton my stand as Senate President and presiding officer if ever what I did iton Senate President. So damo it nagkakagawas mga ka-K5 din sa social media nga nagdesisyon na kuno iton Korte Suprema. Diriton kaso ha na dusi o iton pamakiana kung invalid ba o valid ba ang 12 senator quorum ma senado kan itong gibuhat ano iton Supreme Court iging basura ang petisyon ni John Barry Tayang. May tungo diton waray hiya legal standing. Diri may tungod dito desisyon nga tama ba o diri ang 12 senator kuro. So waray pa desisyon hindi nga mga pakiana. Pero inin anot karagsignon hindi ni nga waray magpagawas hinruling itong Supreme Court ang merito han kurum isyo. And siring la itong korte nga diri igo nga inin bata ini bang akuan basaranan diri igo itong pagbasaranan ni Tayam para magsampah ito na kaso may tungod kay diri o waray niya mapamatuloy ngaya in direkta nga na apiktuhan. Okay, so may tungod din magpapabilin nga waray papinal nga desisyon ito na Korte Suprema valid o invalid ang dusing ang mga senador kuro. So dapat ano ha social media diri kamo basta-basta mga ka-K5 nga ini naman na ano ini natutuod la. In fact may nato nakita na dito nga no nakita na Facebook nga abogado intalon man ang good siguro I don't know kung tama ba termino nga ireklamo para hin disbarment kaya no sayop ito ni interpretasyon nga diri unta sugad na klase itong interpretasyon no. Damo itong mga legal experts, kalakip na din ni Antonio Carpio, nga maginit doon Integrated Bar of the Philippines, inagsiring valid at 12 Senator Quorum, basar din di itong luma nga kaso ni Avelino versus Cuenco. So amin din nga kung diin kikikilala ang Korte Suprema ang aksyon ng mayoriya ng mga senador habot nga itong leadership dispute. So diri dini igin goan, diri dini igin yakan ano, ito na korte nga valid o quorum. O warilot magsiring nga invalid ang gibuhat naton mga senador. So kinahanglan diri kita din ni magpapalipat ano basta-basta la otherwise diri sakto nga impormasyon iton aton mahibabaruan kung padalos-dalos la kita mga KK5 ano. So diri nasus kuan din ni diri tamang makabasa ka nga adi gimpostin kuan blogger nga abogado. So ipopost luat ni dito ni social media i-share no. So it problema kay may da pipira nga aton mga Facebook users nga diri luat nangingina no. Dagmit dayon nga nag-share and diri ra maaram kun ano ito naka sulod nga da or iton eksakto nga klasehin igipapahayag dito social media dapat gimbabasa-basaan ay ito naton mga Facebook user o iton bisan pa abogado iton magsurat itong komentary basa-basa gihapon kay bay mas maurupay pa kamo ngayon ito nga nasiring nga nag-desisyon na ito Korte Suprema waray pa ito alas 4:38 na mga kakipay niyan ito naton na may na naton i-play-play ano mga video. Kasumpay ito na mga pamahayag itong araw ng kalayaan. Alas 4:39 na mga kakipayb. Kakipayb Ray, ma-break ani kita kadali ha? Sige, inin warahi kakipayb Jerwin. Okay, sige. Yan ni kakipayb Jerwin. Atun luat ini ikakausap mga kakipayb. Bueno, ma-break anay kita alas 4:39. Oras gin pa dangat haton. Ito na Clinica D3 Bio, the superfood, the supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, and Clinica DTX 500. Naton, Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ni free check-up. Hindi ha, o dinahan ton pizza o tsufa nagtikang kutob inin. Dinahan ton pizza DC 6.

0: Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
1: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signage, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
3: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay mo matraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
8: Unsa man dok ang mabuhat ni D3 Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw.

0: Gitawag po kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
1: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
0: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta mo inom ra kag D3 bio.
1: Correct.
0: Ang nakanindot aning D3 bio kay pwede mo ni siyang i-apply topically?
1: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance.
0: Ma-o.
1: Kung hormonal imbalance, sigurado dyan, maupaw yun ka.
0: Mm.
1: Sige ra kag inom og ditribayo para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
0: Correct.
1: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gihapon sa D3bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
0: Hmm. Unsa pa jud? Ang D3bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
1: Hmm.
0: Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles?
1: Hmm.
0: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
1: Wow.
0: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
1: Mm-hmm.
0: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
1: Mm.
0: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa siugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3bio makatabang jud nimo ana.
1: Mm.
0: Internally ha, kung nag-inom kag D3bio, mao na epekto sa imong lawas.
1: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
0: Yes.
1: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot, like upat ka soft gel sa D3bio niya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
0: O unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
2: Mm. D3bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3bio.
1: Naapoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease.
0: Mm.
1: Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya, naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
0: So, gibalansi kini ang ato ang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism.
1: Mm, correct.
0: Usahay na labi ana kataas.
1: Mm.
0: Ug usahay na labi ang pod kamubo.
1: Mm. Ang ordinary nga plain D3 naapoy antioxidant.
0: Mm.
1: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3bio Sir JP kabalo ka, di mayhap million ni Sir JP.
0: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3bio, dako jud kaayo ang kalahian.
1: Kaya ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir JP, lahira jud.
0: Lahira.
1: O perfect pair jud kini.
0: Mm.
1: O ang health benefits ba ni Sir JP, grabe jud.
0: Yes.
1: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
0: yes.
1: Normal nga mga tangtang ng imo
0: mga
1: buhok.
0: Tang-tang.
1: So ako jud i-suggest nga kung kasulay kanini, D3bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna.
0: Mm.
1: Kung sa ato pang giingon nga ang D3bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
0: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil hangtod sa sulod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3bio. D3bio.
6: Ako si JM, dako jud gig tabang no ang D3bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio. D3bio. Health News.
8: Ako si Lestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua inyak mata ng akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
9: An istorya na si Listina si Para han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
10: Para sa malinis na dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa malusog na tay,
11: DTX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidant
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500.
11: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
10: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
10: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
9: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: El Castigador!
20: El Castigador!
21: Alas 4.52 na mga ka-K5. Balik kita ito nato na taramdan El Castigador. Kaupo lagi hapo niyo. Ka-K5 Roger Tilana. Ka-K5 Ray. May na ni ka-K5 Jerwin. Marayano. Mayda. Oo, sige daw. Unahon natin ito na report ni Ka-K5 Jerwin Del Caliar. Okay, check. Okay. Waray. Waray sulod, ano? sige. Anyway, i-play natin ito na activity, ano? Ito niyakan or mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinan... programa Hakerino Grandstand dito sa Metro Manila. Sige daw, i-play down the K5 ring.

Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas.

0: Boy ng mga... Ayan. So, amatiton speech ni Presidente Bongbong Marcos kasumpay ito na Araw ng Kalayaan. Ito kay Rino Grandstand, mga ka-K-5. Ito, ito. Hino ko no, ito na nag-disenyo ang bandera. Iginwagayway din ito na Hunyo 12, 1898. Ka lakipin din ni ang deklarasyon ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite, Cavite. So, hino ang naghimo. Hindi ito na nagawas nga ang disenyo ni iti kang mismo kan Emilio Aguinaldo nga nito tumahi ang nanguna hiton pagtahihin ni amuhi Marcela Agoncillo. Ang mga bumulig lahat itong pagtahi, Amira Lorenza Agoncillo, ngayon ni Delfina Herbosa di Natividad. May tungo din eh, si Marcela Agoncillo, higing kilala kumo iya aton ina ng watawat ng Pilipinas. Ayan, Master Cutter at mga kakipay. Pero itong disenyo, in nasiring nga tikang mismo kan Emilio Aguinaldo. Bueno, may dalot na ito din interview, ano? Interview ito na ito na kausat. Tingang dinikan na kakipay, Jaime Gravador. Kay kanungan hiton Araw ng Kalayaan, may ada job fair nga ginbuhat mga ka-K5 didi ha yenin Robinson's North, ipinagi hiton Department of Labor and Employment. Oo, so sige daw ini i-play daw nato ano yung activity kanina may pagisumpay hiton Araw ng Kalayaan. Well, sure ba ito? Gina-assist ba ito nato na mga taga-duli kung ining mga nag-apply, ano na itong kabutangan niya na, di ba? Oo, so may dito nira dapat record. Sige daw, i-play daw nato ka kay Five Ray.
1: Ma'am, good morning, ma'am. Adikito yan na in line with the 120th Independence Day. May trabaho agad, job fair, na tinatawag itong dole. Pwede kami ni Yutagan Anay itong overview, hininga atong aktividad.
2: Yes, first of all, happy Independence Day. Yes, ma'am. So, all Filipinos, Generation A. The Department of Labor and Employment is now spearheading trabaho agad, job fair, in celebration of the 128th Independence Day of our country. So this is actually a simultaneous na event all over the Philippines. Mm-hmm. So for Region 8, our main event is here at Robinson's North, Tacloban mm-hmm. City, dili po Abukay. May adakita niyan pagdugumaraon na job fair. A little later, pagmahuman po ang aton commemorative program. Mm-hmm. So ginaabi-abi naman ang mga job seekers. Ato namimili ng trabaho. May adakita dili a total of 4,312 na mga local jobs. So, may adaliwat kita hiton. Ini nga mga trabaho ay naging posible because of the confirmation of 47 private employers din niya Region 8. So, damo yung trabaho nga naguhulag para hiton aton mga job seekers. Siyempre, damo nag-graduate yan na ano. So, gina-expect damo nga damo ang matambong hininga aton job fair. Trabaho agad job fair.
1: You mentioned, ma'am, 48 private employers.
2: 47.
1: How about government?
2: Yeah, actually, dito nga, 47. Ako po dito dito, may doon kita na-join later on aton Armed Forces of the Philippines. So, ang ligaan ng mga interesado magpalista. They are actually doing recruitment. Yan na. So, amin kong nag-join hira aton. So, pwede po madigihapon ng mga interesado mag-serve sa aton siling pa. Armed Forces.
3: Ano po yung mga dadal ng mga makagat na apply ng trabaho?
2: Yes, good question po. Para dito man mga waray pa didi, antikali pala, ano, please bring your resume. Damo ani as many copies as you can. Kaya siling po pangani 47 ng mga employers na naani. So you can apply in as many employers as you want para mas hataasan yung chance na ma-hire on the spot. So, yun, anira mga application documents, valid IDs,
4: dadalira. Kung paano ka oras ma'am yan ang event?
2: Yan, this is a whole day event. Ayan na, ang going at registration. Para maghihapon man, ma-profile sa kung pira nga mga fresh graduates, nag-join, pira nga mga excellent Corpus beneficiaries. So, ano ba po yung hira, nag-register na online. So, kung based sa ato po online registration, may din actually more or less 1,000 na nag-register online. So, kung nag-online registration na hira, madurudali na, nira pagsulog. Kung pwede hapon walk-in. Ang mga yes, rin mag-online, don't worry, pwede lang hindi walk-in.
4: Regardless kung ma-hire on the spot ang 4,000 plus ano, pero dako nga number 4,000 plus kung magpapakatrabaho tanan. In Eastern Visayas, ano itong bulig nga 4,000 plus na ma-hire para itong employment status natin?
2: Of course, maaaring makita niya na ano nga nag-decrease na itong employment rate. So, sa ito yung challenge na na-try ni Dolly nga i-respond. Of course, this trabaho agad driver is just one of the many efforts of the department. So, hopefully, damon ma-hire on the spot kasi dapat niya nga bulig para ma-increase natin na itong employment rate, maging maupay and employment scenario din niya region.
4: Siguro oray nga gayon, let's invite again para ito na ito na
2: ganito. Yes, para po ang mga waray padidi, mga job seekers, please come and join us. Maybe this is the chance nga makatrabaho ka mo. Dami na din ang trabaho nga naguhulat para kayo.
3: Maad po lang po, regarding din sa mga officials natin po sa karigaran kami.
2: Of course.
0: Okay, mga KK5, amad to ito na ito na tagapagiyakan ano itong Department of Labor and Employment si Ma'am Norma Rae Ustimiano. Regarding ito na nahitabo kanina ang job fair. Di rin man singun yung mega job fair. Ano? But ini in hire on the spot na damo ini din ni mga KK5. Mga first time nga job seeker, kantugi hapon mga KK5, gana pira pa ang mga nagbibilinghin na trabaho. Okay, alas 5:05 na mga KK5. Meron na lang kami minutos ano magtatapos ini ato na taramdan. Yan ang adlaw in Uy, be. Yan ang adlaw mga KK5 in bali araw ng kalayaan sarin pa inin holiday nga adlaw may nungdanon inin adlaw manggod ano in fact inin ito natin mga sarakyan natin mga opisina ito na gobyerno in may nagpakabitay nga bandera ito na Pilipinas. Pero lakat itong panahon, baga di rin naduro, ano? Noong mga panahon, ba't yan sa rakyan, gimbubutangan ni Rahim bandera itong wanit, era mga sarakyan. But ininapagyan na, baga di nakita kuwang gunda, no? Nga itong mga kabablayan, nagbubutangin bandera. Ano na nga panahon ng kabablayan, pag June 12, talaga igin wawagayway itong bandera. Din ito na yung mga panimalay. Iba na yan na itong pamatasan siguro or ambot na rin itong matatawag ito. Anyway, sige, alas 5:06 mga KK5. Mabreak anay kita kadali. Mabalik mga KK5 tiyo taramdan. El Castigador. Oy, by the way, inin natong oras, gimpanangan tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, the klinika DTX 500. Stand by! bali kami katali wala pirang painom dom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Eye care drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supply Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan! May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sep Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bago nga schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar.
7: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
10: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
12: Upong ang akong mga TL o mga panakit
11: liho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
12: akong gi-double dose
11: o kakapsul sa buntag
12: o sa gabi.
11: Wala pa'y bulan,
12: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
11: Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Mga ka-DTX o gamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Og ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
13: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar og ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
14: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
13: Pagkataas di ayo no.
14: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
13: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
14: Mauraon ta na.
13: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
14: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
13: Muday na.
14: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
13: Husto.
14: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
13: kondisyon,
14: wala
13: no?
14: Kondisyon, wala kay gana.
13: Base
14: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
8: DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mapali sa mga butika.
13: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
14: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
13: Unya, Doc, kini pong acne.
14: Dagkong bugas-bugas.
13: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
14: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
13: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
14: Sobra nga tambok. Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
13: Hosto. Ano tay oras, Doc? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon, mayong lawas at imanon.
13: Dili pag-abusohon.
8: DTX 500.
16: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Dro, ang kape nako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
8: DTX Coffee Mix. Mabali sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
8: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butiga. Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
8: Castigator! El Castigator!
0: Alas 5.19 na mga ka-K5. Oo, balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Inabot na hin na 38 at itong mga missing. Sumala. Dito ng Office of Civil Defense. Bali, umabot na in 38 ito na missing, mga ka-K5. So, diri mag-guni ni ha, ano, diri ha, in Mindanao. Pati ito na Philippine Army and Air Force, padayon lagi hapon nga in nag-dudumara in mga search and retrieval operations. Lakip na itong pag-dulong in bulig ang mga biktima ito na linog. So, kuha nito na Philippine Army, Philippine Air Force, amo ito na nakadto itong mga kabugiran para maghatag ano, hinabang. Oh, kay darah itong mga biktima itong 7.8 nga linog. Imagine may ada mga kuan inin 1,000 nga charitimba nga relief packs tika nga Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO nga dahito 480 nga pamilya or 480 family food packs tika naman na DSWD nga 450 kapakete in bottled water sa mga apektado nga lugar, sa Davao Occidental, Davao Oriental, and in fact, pati Sursugon, Oh, may na maghapon ng topic tanong at din lugar, ha, sursugod. Anyway, kita naman nga ni Harusin ginbantad o ginbayog at itong linog. Mamay 7.8. Abot in talon nga niya Eastern Visayas. So, inin, sir, papagbarubantay kita. Ha? Maging andam lang kita in mga sugodin ni klase ng panitabo. May hindi rin na pre-predict. May nagad parang tigo hindi na pre-predict ko noon niya. Pamatik mo, tapang la siguro. Coincident lang. Kay, kung makapredict ka, di ba po pwede kung magsugad pa ng litan, hika K5 rate. Hindi makakapredict kaya. Magpinantapang-tapang ka la. Kung matuman ngayon, kay coincident. So, itong kwanin din eh. Masiring tinuod parang tigo manggunin ka K5 Ray Varuna. Pero kung ako parang tigo ka K5 Ray, kaya mga ka K5, titigong ko number 1 kung ano itong swertris nga magawas. Kaya kung parang tigo ako, mapre-predict ko magawas yan na itong 103. Di mari ko ako, plus itong 6 digits, masing ako nga amoy taktatayan, kaya amutak na pre-predict. Aros adlaw-adlaw, magiging ikaw it winner itong pera kamilyon. So amoy ito nga itong linog na kuwan ito hiya, diri na kukuan, diri na pre-predict. Uy, wala naman nga kita oras kay Friday yan ha. Na kontinuary Friday. Kita maglapos kay alas 6 ito na kuan sunset. Sige, mga ka-K5, sugod ang talanay ni. Happy weekend, hey, yung atanan. And should I say happy Independence Day? Of course, magiging happy kita kay ari kita itong araw ng kalayaan. Nangaroon ito na ito bukos sa first hang K5 News FM Tacloban. Of course, DDH Engineering Department ka K5 Ray Barona. Ayong atanan mga ka K5. Thank you so much sa iyong atanan. Again, happy fiesta na lang para ito magpipiesta buwas ng adlaw. Kung may fiesta yan na, happy fiesta gihapon. Oh, bantay niyo itong taramdaan, D3 Bio masunod na. Ako'y ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad at Tacloban yan bugos ng sinirang ang Visayas. K5 News FM.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
22: iCare Gold.
1: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
22: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Bagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Marquez Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. Pimer Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DGX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DGX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
6: DGX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Salon.
25: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 5:30.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
30: Number
29: Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, maninetong mga magpasungang mga notisya nga na itong mga laray uluhan. Kabalita lukang, 69 anyos nga lulu habang sa isamar, gintig basa niya kalugaringon nga apo, han sa wayon niya ini, may tungod, han aringasa.
9: Pangandaman hahulga, han Super El Nino, Provincial Government, han Eastern Samar, nagbugosin El Nino Task Force.
0: Balita nasyonal, mga kalyado ni BP Sara Duterte amo an angay basulon na Henry Gumo Casinado sumalahan Malacanang.
9: Javid Singson nakagpiyansa na haiya kaso nga cyber libel.
0: Balita lang yung alam na saan, Trump igin anunsyo nga hairani na nga umuyon ng Amerika ng Iran na peace deal.
9: Pag-atakehan Iran ha Kuwait, nagresulta hindanyo sa airport radar ngan pira ng mga samaran.
0: Abalita negosyo, rollback ha presyohan petrolyo, posible malauman na hasunod niya si Mana.
9: Abalita kakaiba, parag umatikang ha Negros Occidental, nag-anihin kalampusan, mahuman makapasar ha board exam ha edad nga 72.
0: At naman, balita pagnatakusog, Mexico ginapangunahan ang pag-abrihan na FIFA World Cup 2026.
9: Kabalita Entertainment, Alex Gonzaga karawat na ang mga pagbabagohan iyalawas samtang nagbuburod.
0: Mapay nga gabi Pilipinas. Ganda mapay nga gabi Eastern Visayas. Madagat tayo ang D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Biyernes, Unyo 12.
9: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagi ito na mo na YouTube channel, TikTok nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
9: Ngan ha detalyahan aton mga balita.
0: Charito na ito na mga balita lokal. Samaran, ano sa nga laga sa nga lalaki din itong pagtigbasun niyan iya kalugarikon na nga apu kakulup unyo 11 ay balay barangay balantihan na basi Samar in sawayla han 69 anyos ka biktima nga hi alias Gido aniya maringas ang apo nga hi alias Paringa 25 anyos. Sumalan inisyal nga impormasyon nagpapahuway o napahuway ang biktima sunod niya balay han madisturmo haaringasan iya apo ganatong mga sangkahini nga nag-iirignom kataliwan la mahuman bumalik ang lagas sunod niya balay ginsundan na ngayon hiya aniya apo nga may darang sundang. Han umulpot na ang suspek in target niya nga tigbasun ang liog han biktima pero ang kamot han biktima niya na igo. Kumalagiw ang suspek na mahuman agreement pero dayon naman niya nga gibiling itong mga kapulisan. Han ang sundang nga ginggamit niya in igin surrender mismo ha iya uhan iya nanay. Samtang ang biktima naman in nagpapatambal pa ha Eastern Visayas Medical Center. Ini Tacloban City mahuman na iyang i-refer dito tikang ini ha Basay District Hospital.
9: Hakadugangan nga notisya lokal, arestado ang mga kapulisan ang tulong nga individual House ang anti-drug campaign operation na Barangay San Jose Dulag later dinahan Miyerkules Hunyo 10. Usang 40 anyos nga beautician na ani high value individual nga ni kaduha pa ha regional priority target list kundi ingin kilala hiya kumo alias Benji. An iya naman kaupod nga nadakop in mga street level individuals nga gin kilala kanda alias Josh 21 anyos nga alias Yana 22 anyos. Na recover ha ira an mga gintatahapan nga shabu nga nakasulod ha mga plastic sachet kundi ina ginbabanabana may kabugatan ini nga 19.1 grams nga nakatidad hina sobra 129,000 pesos. Kapot na yanahan mga otoridad an usa nga droga suspect nga duha nga drug peddlers nga ginaandam na ana kaso nga ipapasaka kontra ha ira.
0: Alay pang notisya lokal again aprubahan Han Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ano sang resolusyon para pagbukos sin task force sa kumupangandama na hulgahan Super El Nino. Sumala ha Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa may posibilidad nga abton o abaton ang El Nino ha mga masunod nga bulan nga posibli nga kumurukusog pa antes matapos ito na tuig 2026. May tungod ang El Nino magutiay atun na tsansa atun mga pag-uran nga may taas ito na temperatura nga posibli makapikto ha supply ng tubig, agrikultura nga enerhiya. Imabana-bana naman nga magtitikang ang dry season na bulan ito na Nobyembre nga magpapadayon ini kutub second quarter han 2027. Pareho haluyuhin ni pero haluyuhin ni posible lang yapon nga maka-experyensya hindi normal nga mga pag-uran ng Eastern Visayas ang mga masunod nga bulan samtang may piraliwat nga mga lugar nga panalagsa na lang nga makakaabat yung mga pag-uran hapagtikang ito na bulan na nagusto. Sering itong pag-asa nga guruguti ito niya pati mga bagyo nga posible makasulod hapariyan na katuig pero ang mabubugos nga bagyo imposible maging makurukusog nga posible yapon magdarahin makusog nga uran han ang habagat hapanaw nito na katuran. Kumo preparasyon igin pasaro han PDRRMC ang ira mga pagbubuhaton nga pitad para seguridad ang supply ng tubig, agrikultura, enerhiya nga iba pa ng mga serbisyo. Samtang padayon nito ang ginbubuhat nga climate resilience initiatives ang gobyerno provincial. Wala na itong energy efficiency workshop para paggamit han renewable energy nga makakabulig yan pagbaguhan klima.
9: Hakatapusan nga notisya lokal, target han Department of Trade and Industry Leyte nga mga kuhida hin 4.5 million pesos nga hagindudumara nga layag Leyte Fiesta Bonanza Trade Expo 2026 ha Robinson's Place Tacloban ha Marasbaras din hi ha syudad. Nagpartisipar ang 36 nga mga micro, small and medium enterprises tikang habugos nga probinsyahan Leyte para ha lima kaadlaw nga pasundayag. Sumalaka diti ay Leyte Provincial Director Faustino Gayas, ini nga target in Labaw ha 4.28 million pesos nga kuhida han nakalabay nga tuig. Labot laha pagpadamohin mamaralit ngan kita. Panuyuan gihap han DTI nga makakuha hin mga partnerships sa limang institutional ngan walk-in nga mga manmaralita. Ginaaghat naman ang DTI ang tanan nga bisitahon ngan pumalita ha 36 nga mga magbareligya ha maong event nga nagtikang dirahan Miyerkules Hunyo 10 ngan mahuman naman ini didaha Domingo Hunyo 14.

0: Tinitungod hadton maluyang administrasyon ay kundi ang pag-aabuso hanay gahom hanay mga kalyado han rason na ini kung kay ano nga nagkakasaramok iya na hasinado gin aligar ni Castro nga magunag tikang ini nga dito na pagamando ni Senador Alan Peter Cayetano kan anay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga magpabuto hinpusil kasumpay itong mga subpoena han pag-aristo kan Senador Bato de la Rosa. Dugang pa ni Castro aminado hi de la Rosa nga ginpirit ni Hiya nga tumambong ha desisyon agad balyuan ang liderato ang Senado nga ni para bumulos liwat o para bumuto sa impeachment wanted o kung wanted yan na hi de la Rosa an International Criminal Court kundi ginaligar nga igin takas hiya ni Senator Rubin Padilla nga pareho kalyado ang Vice Presidente.
1: Hakatapusan nga balita nasyonal, nakagpiyansa na hianay Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson matapos iniya pasakahan hinkaso nga cyber libel hinusa nga grupo. Siring ni Singson dirihiya mapatarhog han igin sampahaiya nga kaso tungod kay waray man daw niya nabuhat nga kasaypanan. Nakagpiyansa dayon ni Singson hin 60,000 pesos mahuman makarawat ang reklamo. Malaksinga nagsarang ang mugshot hananay politiko. Kataliwan ini arestohon kakulopa. Andam naman atubangon ni Singson ang nasabi nga kaso agod mahibaroan ang kamatuoran. Samtang iya opisyal nga pahayag nga ginpagawas yan na lang akulop, nagsiring hiya nga ang kaso nga ginpasaka kontra iya nga cyber libel, hindi rila pribado nga kaso. Dugang pa ni Singson, waray makakapugo nga iya hapagbiling han kamatuoran nga na pagbuyagyag han mga tinuod nga mastermind ha korupsyon ha gobyerno.
0: Alas 5.42 sa natong mga balita nasyonal na higing padangang tayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At ang extra nga protection natong lawas, nagpapakusubito natong resistensya nga the immune system.
2: Balita International.
0: At naman mga balita lang yung alam na saan, aranin na nga magkasabot ang Iran nga Amerika nga hunungon na ang gera sumalakan US President Donald Trump mauman ang iya desisyon nga i-cancelar ang nakatalaga pag-atakihan nasun. Gendiwara naman ini ang tagapagyakan han Iran Ismail Bakay o kung Baghay nga nag-asiring nga spekulasyon la ini nga waray pa na isa sa final nga sarabot o kasabot hindi Amerika ini ato na mahuman ang balyo ay himpag-atake ang duha nga nasod iyan ang sumana kung naiging papalaprakan hin mga misail at mga kampuhan militar ang Iran ginbulsa naman o bumulos naman itong Iran nga pabutan ang mga base o base militar ng Amerika ang mga kalyado nga nasod ni malaksi naman nga umabot ang o kung umubos ang presyo ng crudo a world market na $88 per barrel ikang 95 durot ini o kung kakulog durot ini itong anunsyo kapag laom nga maabrihan utro a critical nga Strait of Hormuz.
1: Hakatapusan nga balita international, igin sumatan Kuwait nga gin-target ang radar han Iran nag-uusahan nga international airport. Mahuman at akihon ang Iran ang naso dirahan Hunyo 11 oras sa Kuwait. Iniinig kaduhan ang paglansaran Iran han nasod mahuman ang pag-atake dirahan Hunyo 3 nga nakadarahig hin 63 katawo lakip ang tulo nga Pilipino. Ginkondinar naman inihan na Kuwait nga nagsiring nga makasasala ini nga ginbubuhat ang Iran kontra ha Ira. Han nakalabay nga semana ginakusaran han Iran ang Kuwait ngan Bahrain nga gintutugutan nira ang Amerika nga gamiton ang Ira teritoryo para makaglansarhin mga pag-atake ha mga tanker han Ira na soda. Gindiwara naman inihan Kuwait nga na ginpagawas o ginpaiwas ang duha nga staff ang embahada han Iran ha Ira na soda. Madugo ang naging pag-atake ha airport han Kuwait ha na nakalabay nga semana kundi ina pira ha mga nag-angkon hina karamtam hinkaramtan halawas in ginkinahanglan pa.

0: Ang nga udan hinti ila.
1: Alas 5:45, anaton mga balita lang yung alam na sana. Iging padangat tayo ang klinika DTX 500. Makusog ang pangutrahan na blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Para naman ha, balita negosyo, dako ang posibilidad nga magkaadahin rollback ang presyo ang lana nga malalauman ha Martes, Hunyo 16. Iniinsubay han mga pagbabago ha presyo ha world market. Parahan gasolina, malalauman ang 2 pesos kada litro nga rollback. 2 pesos nga to ha, 3 pesos kada litro nga rollback naman. Parahan diesel nga na 50 centavos kada litro nga rollback. Parahan kerosene. Sumalakan Department of Energy Oil Management Bureau Director Rino Abada, waray o gutila ang epektuhan panibagong atensyon ng Amerika ng Iran ha pamresyuhan yan na han produkto petrolyo. Dugang pa ni Abada, nalilipat yan ang merkado ha mga aksyon handuha nga nasod asya diri makaderecho hina pag-umento o pagpaubos hin presyo salit gutilaan natatabo nga pagkiwa. Kung may nunumdaman, igin kanselar ni US President Donald Trump at pag-atake ha Iran nga nagsiring nga harani o harani nahira magkauyon nga undangon na ang gera. Ginklaro naman ni Abad nga magmumulay ha 70 pesos nga to ha 90 pesos nga di na malapos sa 100 pesos ang presyohan lana. Ngan padayo naman ang pagmomonitor han ahensya ha mga gasolinahan ngan andam sirutan ang matalapas o matalapas han Executive Order Number 110 ha ilarom ha National State of Energy Emergency.
1: Alas 5:47 na mga ka-K5 na natong balita negosyo. Ngayon pa lang tayo ang DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na. Na-detox sa kapa.
2: Balitang wow!
1: At naman na balitang kakaiba, balitang wow. Haluyo ito na pira kadikada kapag uma, hinumay, tubo, kakaugan na luya. Nakapagtapos na ang iya upat nga anak. In pamatudan han 72 anyos nga hijus dado tatay ibang ebanghelista nga waray pinipili ha edad at pag kampot han hingap mauman niya pumasan ha agriculturist licensure examination katapos makuha ang tanan niya nga mga ukon matapos makuha han tanan niya nga mga anak kanila mga diploma. Binalik kita tay ibang hapag eskwela dito na tuig 2018 haidad niya 65 nga naging tapos ang kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness Central Philippines State University Hakadoni Campus dito na 2023 haidad niya 69. Waray makapasar hi ebanghelista haya siyahan nga pagkuhahin board exam dinatong 2024 pero waray hiya kawad ihin paglaom nga mag-aram utro tubtub iton iya paglingkod dinatong Nobyembre 2025 nga eksaminasyon. Dinatong opisyal nga report han Professional Regulation Commission upo di ebanghelista dinato na 1,006,678 ng mga nagpakapasar kumubagong lisensyado. Tikang 9,742 nga kumuhan han eksaminasyon na habugos nga nasod. Kaya kilala nga ginapasinugan han universidad di tatay ibang tinahan ira convocation. Kundi nagbilin o kung nagbilin niya minsahe nga edad hindi ulang hapagtuman itong mga hingyap basta may paniguro ng determinasyon. Mga kakipayman natin balita nga wow ginpadagat tayuhan Klinika D3Bio the Superfood Supplement.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Para naman ha balita entertainment, basar ha mga tuluuhan na sasabtan kung ano it gender, hitigin buburo din usang babae basaran iya itsura. Kung nangingitom daw itiro kangandanay manasitiil, lalaki itgin dadara. So ganini nga mga senyales ang nakitaan kan Alex Gonzaga ha iya pinakaurhi nga house tour vlog. Ha pagpakiana kung lalaki gudman an iya igindadara, waray na bumaton hi Alex nga nagsiring nga mapa-interview na lahiya ha oras nga iganak niya an bata. Haluyuhin nga mga pagbabaguha iyalawas karawat man ini ni Alex nga niginaagi na laha pagpapatawa an iya mga eksperyensya nga nai-enjoy ko niya iniya. Manunumduman nga iginanunsyo ni Alex an iya pagbuburo daton May 21 pinaagihin video nga iginpost niya ha social media.
1: Alas 5.51 na mga ka-K5 na itong balita ha showbiz ginpanangan tayo ang DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap.
2: Balita Sports.
1: O marangkada na ang FIFA World Cup 2026 sa Mexico. In pangunahan ini ang Group A. Amad to Mexico, South Africa, South Korea, and Chicha. Kanina ito na magahon, nag-atbang ang Mexico ng South Africa. Ha, Estado Pocon Estadio Artica o Aztica in Daogan, Mexico. Pangungunan ni Raul Jimenez ng Julian Quiñones. Haliyuhan tuloh nga red cards nga iging pagawas ng referee nakuha lagi hapon han Mexico ang kadaugan nga ha, opening match. Masunod naman itun at bangay han South Korea ng Chistia ng sugan man o kundiin pagbubuhaton itun mulay ha Guadalajara, Mexico. Antes pa ang opening match, umabot lagi hapon at yung mga delegasyon na tika nga 40 ng mga nasod para pinakadako ng World Cup kasaysayan. Natong balita sports, ginpadangan tayo yung extend food supplement. Gatagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon ang one round kung naka-extend food supplement ka. Mga kakipay, iyo palimbatian. Ang mga katukiban na naton D3Bio Evening Newscast, yan ang adlaw hitong Biyernes, Hunyo 12. Iyong mga naging tagpasamwak, ako'y kakipay Roger Tilana.
0: Ako naman ni kakipay Kim Soriano.
1: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
1: K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: Eye care drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng eye care drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye care drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ng mga mata sa eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Paleng Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na!
7: Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
9: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
16: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

more of you, Lord. Oh, we want more, we want more.

0: Podcast.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
5: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: D3
7: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalanak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako kayo akong pasalamat sa DTX Beauty Soap sa paghamis o pagputi sa akong panit. Sa DTX Beauty Soap, aduna sa antimicrobial property nga mupatay o mga mikrobyo nga maong yung dan sa mga skin disease. Salayin ninyo.
9: DTX Beauty Soap.
15: Pabalit sa mga butika.
13: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
16: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
9: Excel food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
21: D3 Bio Health News.
22: D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lagnat? Mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lagnat. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil.
15: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
22: Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
21: D3 Bio Health News.
0: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
0: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
21: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide, D3 Bio.
0: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
21: D3 Bio Health News.
0: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio, pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
0: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
21: D3 Bio Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
21: D3 Bio Health, Health News.
6: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Overo, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libreng check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 at aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libreng check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
5: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
6: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: I-test mo ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
10: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
11: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide.
13: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
20: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
20: Pag 1 month kape,
21: naayo na ako.
7: DTX 500.
22: Mabalik sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert.
23: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis beses sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
23: bitaw
1: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
23: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayute ayod ko.
22: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
22: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
24: Sa mga butika.
23: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sayo.
23: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
1: ug Mighty C.
23: Aron mataas imong antioxidant.
1: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
23: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
23: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
23: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
23: JP. Bankrap, Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
23: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
23: Dili abusuhan.
24: DTX 500.
25: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mapalis sa mga butika.
24: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My kumso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen?